0: to Pagadian. This, without the request of our my friend Vargas, sir, kawawa ang army sa Pagadian. Masayin, wala lang home base, wala kahit saan-saan. Oo, wala no. Before, I remember, doon lang sa city engineer's office namin, tapos lipat naman doon sa provincial compound, tapos kaya nandiyan naman nakisiksikan sa 9RCDG. Sige, para at last, meron na talagang home base na sa inyo na. Whoever will be assigned to Pagadian, doon sa regional center. So you will have 3,000 square meter na sa inyo na talaga. Whoever will be assigned, okay? And in the next year's budget, I will include the budget for one building. Lagay ko doon. Para meron ng office agad. So sa ngayon, 53rd pa. So, 53rd. So whoever will be anong number, anong pahala ng batalyon dyan, basta meron na tonight a building para may office na kayo, may quarters na doon. So that, as the mayor of Pagadian City, nandito, nakaback up sa akin mga city councilor ko, I would like also to assure the 53rd Matapat Battalion of our full support and continuing support to you, to your advocates and initiative in maintaining peace and order all throughout the city of Pagadian and to the province of Zamboanga del Sur. You know, peace has always been close to my heart because I firmly believe that there can be no genuine and sustainable development without peace and order or security. As a local chief executive, I have always considered myself as an advocate of peace. And I believe that the tremendous progress we are experiencing in Pagadian City is anchored not only on good governance and development programs, but also, of course, our collective effort with the PNP and the Philippine Army to have a very peaceful and safe and secure environment. That's why may lambok at Pagadian. Garon, inilog na ang Pagadian. Rich people, rich businessmen in Osamis have been purchasing so many properties in Pagadian. For 2 years, na-record namin almost 24 prime property were bought by investors from Osamis. There are 3 from Cagayan de Oro, 2 in Zamboanga, and also 2 from Dipolog City. Not to mention those from Cebu and Manila. So kaya property in Pagadian right now is double, triple the price. So that is going to be. And then they don't ask so much reduction of the price. So anong presyo? Bili sila na bili. Kaya tumaas tuloy yung presyo ng property namin. So that I would like to really thank the Philippine Army, particularly the 1st Infantry Tapat Division through the 53rd Matapat Battalion. You remain a very important partner in our journey. Nung kung wala kayo, matakot ako mag-affair kami nito, abot ng mga 20,000-30,000 pag mag-Christmas, mga Paskuhan, mga fiesta. Yeah, I always ask for the support. Parang kinatabahan ako. We only have 200 policemen. Tapos, shifting pa. Tapos, meron pa mag-lead. Meron pa nag-school. Meron pa nagkasakit. Ilan na lang maiwan. Meron pa sa office. Jesus ko. Ilan na lang policemen ko at one given time. Ilan lang. With the visitors, kadami namin. Right now, we have installed 17 traffic lights in 17 intersection. Now we are again purchasing around 10 traffic set, no? For another. 10th intersection. Kasi marami na po ang bisita ng city. Kasi right now, I'm proud to say that Pataliya City, though we're still small, but I'm proud to say that we have a little of everything in the city. So that we are very proud also that we are now the regional government center of Western Mindanao. So let us therefore continue working together, local government, the military, the police, the national government agencies, and of course our communities, to strengthen our peace and security effort to ensure that the people of Pagadian, the people of Sambuanga del Sur can live, work, and pursue their dreams in an environment of peace and stability. To Lieutenant Colonel Rat Vargas Jr. and to the entire 53rd Infantry Matapat Battalion, daghan yung kaayong salamat sa inyong tabang, sa inyong servisyo sa city, sa inyong mga sakripisyo, o sa inyong walay puas na pagpaningkamot alam sa kalinaw o security sa atong katawan sa Pagadian. Thank you very much. So that may this occasion serve as another reminder that when we work together with one purpose and one commitment, we can build a safer community, a stronger partnership, and a more progressive Pagadian, more progressive Sambuanga del Sur. Again, congratulations on the 53rd. Dami niyo nakasurrender mga baril. And these meaningful activities. And thank you once again for your invaluable partnership and services to our people. Mabuhay ang Philippine Army and 1st Infantry Tabak Division. Mabuhay ang 53rd Matapat Battalion. Mabuhay ang mga peace advocates ng Sambuanga del Sur. Asenso, Pagadian.
1: So, nasabot na ito noon si Mayor Samico nga. Dili lang niingon nga 53rd kay ang Tabak Division god pag turnover niingon jud ang taga Tabak Division dili lang butangan og ngalan sa 53rd IB butangan lang Philippine Army kay og mag-usab-usab bitaw no na usay na may rotation di na pud ang 53rd drill lain pud nga division so unsa na siya battalion lain-lain ang maka-avail dito basta kay importante iyan sa Tabak Division
2: iyan sa to mga sundalohan mga higala. Piit na kayo atong oras, atong limbadayonon og mga adlawa. Dalir kayo mga higala ang tadugma sa mantag na og sa mga istasyon. Kininyo higala sa kanginan.
1: Kina si Elmer, bagits mo ganoy.
2: Sa Rex Robot, hindi kang salamat sa pagpaminaw og mayong adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radio Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.
8: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat or nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Radio. Radio. Ping.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: horas, a las 9.
1: BBC, taklit, taklit, balitan, balitan.
2: Mayong buntag mga kabagtingo kabilkadas, anayanan daklit, balit alas 9. Nadakpan ang 40 anyos nga drug suspect atol sa bypass operation sa Hulo Municipal Police Station sa Sityo Lagundi Drive, Barangay Tulay, Hulo, Sulu, alas 2.55 kagahapon sa hapon, September 7, 2026. Nakumpis kagikan sa suspect ang 340,000 pesos nga gituwang shabu o lain pang paraphernalias. Ang suspect nakakustodiya na sa Hulo MPS ug magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Kataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radio Bagting.

Alas 9:12 sa buntag, mga kabagting, welcome pag-usap sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ayan, adlaw kita karon nga Martes, pizza 8 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. And we are live on air sa DXBZ Radio Bagting 756. And

Makita usab kita karon sa Facebook page sa BBCC Entertainment. And of course, ma-monitor kita sa Radio Bagding mobile application. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, mga greetings, or unsa pa na din ha inyo ipadangat, magpadangat po mo sa inyo ang song request. As long as Pinoy ang singers, you can text me through 0909-102-0005 or pwede po mo mo comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment.

0: Tonight's station, una mga kabagting, and just leave your comments and messages sa mga contacts nga akong gi-provide earlier. Pa music sa tayo, here's our first music this morning, Forevermore, Side A.
1: Radio Bagbag.

0: Radio Bonbon. Bing, bing, bing.
1: Alright, alas 9:09 sa buntag, mga kabagting. Dini sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy. Good morning, pag-usap ganinyong tanan, especially sa mga naka-standby karon sa ato ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. And of course, good morning sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting Mobile Application. And sa mga naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Zyfred Chang, all the way from Dipolog City. Happy birthday, Ate Chang, sa akong gwapong pag-umangkon diya sa Pagadian City, si Stephen Chang Manlunas II. More blessings to come. God bless o gamping kanunay from Zyfred Chang of Dipolog City. Good morning also ni MJ, Mary Joy Sumido, Ati Cheng, Patunog Pinoy lang ko, ni Lovely Joy, ni Nestor, ni Benji Libres, o ni Aljun Namukatkat. Paplay og song, Ati Cheng, muli by Bugoy Rilon or Healing by J.R. Shabu. And of course, good morning ni 243, our texter this morning. Good morning, Ati Cheng. Greet lang ko ni Aljun, ni Annette, Aiza, Aldrin, Joy, Shano, Mercy, Nancy, Amis, Maureen, Katarina, o ni MJ Carpio diha sa Cotabato. Ang nagpatunog Pinoy, si Nestor Candia of Mayag, Zamboanga del Sur. Request ko ga siyang Ati Cheng, Bulong ng Damdamin.

0: Pagting din sa itong pagpanag-uban. And ang ato ang programang Dunog Pinoy hatod ka nato sa Jumay Ventures Corporation. Sa mga tagalungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur, ang Jumay Ventures Corporation nagbaligya o mga feeds para sa inyo ang mga hayupan. Barato nga mga feeds o mga lawog sa inyohang mga manok nga pangsabong or inyohang mga hayupan. Sila usab ang distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvest of Kids. Sila usab ang dealer sa Bimig Ultrapack Pilmico Pigrulac Uno, Bugas Veterinary Products, klase-klaseng manok pangsabong, lawog sa manok pangsabong accessories sa manok na pangtari. And of course, doon na po sila ay gustong mag-dealer. Matag sila wholesale price and nakanindot mga kabagting. Doon na sila free technician nga i-provide. That's Jumay Ventures Corporation sa mga taga-Dumingag o mga kasikbit nga lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 9:12 din sa itong pagpanag-uban. Good morning, Jess Angkam, Ati Cheng. Yes, good morning. Good morning, usab ni Jomar Estimo, Ati Cheng. Request lang kong kanta nga At Ang Hirap. Sige, ito nang paningkamutan nga mahataga na ito nagpagtagad ang imuhang request, Sir Jo. Alas 9:12 mga kabagting. Just leave your comments and your Patunog Pinoy and your song request. Later on, ato na mahatagan og pagtagad. Station una, commercial break sa ta, mga kabagting. Naging
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kumusta man ang imuhang experience? Paggamit ni mo?
3: Okay, ma'am. Uy, nagulak kayo kung nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gamit nga. Pino? O di hap dos?
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Choctong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
0: Radio Bagbag. Olay na alas 9:15 sa buntag, mga kabagay.

0: Alas 9:19 sa buntag, mga kabagting, dinis sa itong pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy. Good morning ni Wilson Bonghas Bate. Good morning, Ate Chang. Pa-shout out ko kon patunog Pinoy ko diri sa may Sidlak Demo Farm, Bayog, Zamboanga del Sur. And good morning also ni Jess Angkap, Ate Chang, pa-play og song My Love Is Here. Sige, atong lantaw na later on. Alright, this song, Bulong ng Damdamin, requested by
1: nagsabi na bulag raw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi
0: this is requested by Nestor Candia of Mahayag.

0: Radyo Bonbon. Ding, ding, ding.
1: Alright, alas 9 by 22, 23 na di ay, dali naman ni tuyok. Alas 9 by 23, din sa itong pagpanag-uban mga kabagting sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng, and you're still there watching with me, listening with me. And naka-standby paghapon, JD Baldonado, good morning Ate Cheng, watching here. Asa ganinin ninyo ha, gali. San Pablo, no? San Pablo, JD Baldonado. Request kog song, Ate Cheng. Rock steady, smile at me. Sige, ako nang pangitaon ha. Unaba na din, hey. Kaya maraganahan ko sa imong song choices. Makatabang ragyod siya kung pangita o mga kanta. No? Thank you so much, JD Baldonado. I commend that one kay... Nindot yung mga song choices. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko ni Prima Donna, Jolly in Cabo, Annalino Copy in Soy, Lynn Olive Zamora, Chirilo, Rolin Ugok, Mary Ann Lobosta Pasco, Amy Hamarolin Fernandez, Rena Hiboni, Jodeth Galisti, og ni Miss Judy Amor Bicoy. Thanks and more power, Ate Cheng. Request day ko, Ate Cheng, og Sigaw ng Mindanao by Ugat ng Lahi. Sige, ato nang i-play later on sa finale na kay medyo kwan man good siya, dili man good siya ballad. Anyway, ma-play na to siya pero dito na sa finale ha. Kay murag rock man siya, sagol rock ang naging. Ayan. Good morning, Usam ni sa naglantaw, 7 million viewers. Good morning and happy birthday day sa mga nag-birthday karong adlaw. It's September 8th, no, September function. No, happy birthday ni Mama Mary. Birthday ron sa mga Catholic. Kailan na sila kinsa na si Mama Mary. Happy birthday also sa inahan ni Ma'am Shelo, si Mama Ading Tora. Basinay ko ang dirato ko yun niya. Anyway, mga kabagting, just leave your comments once again and your messages. Ito na ang basahon later on. Okay, napatay oras na. No? Napaday oras. Magtabi sa day ko. Ang atong programang Tunog Pinoy, hato day ka nato sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita baka magbarato, pandikalidad, 100% original cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka. Available na sa AB Gadgets, Pagadian. Doon na sila yung mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa Kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo. Sagot. 9:26 in the morning, mga kabagting, stay tuned once again. Another music to be played. Ito nang i-play ka man. Requested by MJ Sumido. If wala ko na sa'yo, muli by Bugoy Drilon. Stay tuned, mga kabagting.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nagatindog nako.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyuko aninya.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radyo Bagting!
10: Alright, alas 9:33 sa buntag, mga kabagting, mag-early out ta karon kay napamitambungan ng program sa DSWD. Anyway, thank you so much sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, sa mga nag-comment, nagpadangat sa ilang mga patunog Pinoy and their song request. Anyway, thank you so much, mga kabagting. Magpunta mag-uban sa itong programa ang Tunog Pinoy. And don't worry, ang inyuhang mga kantang request ato ang i-play. Sunod-sunod lang na, mga kabagting, ha? And ikuan rin eh ka na ma-play ra ang inyuhang song hangtod alas 10 sa buntag. So just stay tuned, kaya ang inyuhang mga kantang request ma-play lang man, ako lang man ang mugawas. Okay, wala ka sa ako. Anak man siya na, kaya ako may duty karon nga oras. So, managingon nga, dilitan ang panahon, mag-ubanta hangtod sa tibuok oras. Especially na apod may mga responsibility as journalist. Thank you so much, mga kabagting, sa inyong pag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Anyway, ugmapon, mag-uban or mag-yapon ta. Next song nga ito ang i-play, Smile At Me, nag-request ni JD Baldonado. And next song, My Love Is Here, requested by Jess Angkap. And break ta, commercial break. Then Baby I Love You, nag-request ni Roel Pasigna-Signa. Then another song, When I Met You. Then finale song na dayon, kaning Sigaw ng Mindanao nga gi-request ni Zyfried Song all the way from Zamboanga del Norte. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, mga kabagting. And don't forget sa mga taga-Dumingag, kung doon mo'y mga palitonon nga mga lawog sa baboy, mga manok sa inyong mga hayupan na tumo sa Jumay Ventures Corporation, and sa mga mupalit og mga cellphone, 100% regional. Yes. Tupon mo sa AB Gadgets. Pangita ang AB Gadgets din ha sa inyong lugar. 9:36 na sa buntag. Mga kabagding dinhi sa atong pagpanag-uban. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa mga nag-like, nag-share, nag-follow sa ato ang programa Tunog Pinoy karon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Anton na lamang ugma puhon. This is your Ate Chang. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Maayong morning.
9: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balitang.
4: Kabag di kabalkada, ania na BBC, daklit balita, alas 10. Gipahigayon sa 11th Infantry Brigade sa Philippine Army ang 16 ka kilometrong gagandilakad sa Multinus Walk 2026 sa kabahin sa ilang pagpangandam alang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Ipangunahan ni 11th sa IB Brigadier General Frederick Salis ang nasangpit ng aktibidad ng gitambungan sa line unit sa nasangpit ng brigade ang 18th Infantry Battalion, 32nd Infantry Battalion, 45th Infantry Battalion o 6th Special Forces Battalion sa ilahang areas of responsibility sa Basilan. Samtang gihatagan og ibukaton ni Brigadier Salis ang kamahinungdanon sa pagpabilin sa himsong nga panlawas og ligon nga pangunahuna sa hanay sa kasundaluhan isog kabahin sa pagpangandam sa nagkaduol nga Barm Election. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17 Flores, Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, balitang.
5: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad. Ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdag kabulkada, ani ang BBC Daklit Balita alas 11. Gipahigayon sa Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute in partnership sa DOS sa Zamboanga del Sur ang duha ka adlaw nga training sa Natural Dyes Structure and Application alang sa Kumala Cultural Weavers Association, Buyugan West Women's Weavers Association ug Tugop Women's Weavers Association. Pinaagi niini na dugangan ang ilang kahibalo ug praktikal nga skills sa paggamit sa natural dyes alang sa textile production. Tumong sa inisyatiba nga mapalambo ang kapasidad sa mga local weavers sa paghibo og sustainable, culturally inspired og innovative nga mga produkto samtang gipreserbar ang tradisyonal nga weaving practices. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, 17, Florence Opima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
6: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na! Ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
13: Radio Magbating.

ng ika muna eh. Ayun pala, eh, sina pala ng pauso niyan. Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-ika ng i? Hindi ako marunong mag-inang ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Ani yan ang usap si Lady Antonia, mga kaudyaka. Ay, welcome na usap sa itong programa, ang Hudya ka sa kahanginan. Kumusta naman mo dira? Okay ra ba? Oh, sa tuwang mga naadya karon sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa tuwang mga naadya karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahuan. Oh, kamulo og sugod pa sa ilang pagtrabaho. Ang uban po papauli pa sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyana, ang uban kay papalakaw pasad. Shout out diha kaninyo. Ubani ko ninyo mga kaudyaka. Oh, hudyakas kahanginan. Shout out po. Oh, sa tuang mga kaigsunang mga Muslim at mga Kristiyanong naminaw diha karon. Aga syempre po di ay. Ah, shout out sa tuang mga users sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako kini siyang tabang mga kaudyaka para sa inyo ha. Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Na mga joke, mga kaudyaka, nga to yun, na kung dili, basahon, tungod kayo na, lagi mga bastos ng mga words. Bitaw, shoutout dyan ka ninyo sa mga naanda na. Oh, sa mga naanda na mga kaudyaka, nga madungog atong tingog. Wala sila'y labot, mga kaudyaka, galingog-ngog ba o dili, basta kay naanda na silang dalunggan. Na-immune na. Bitaw, shoutout dyan kaninyo ha. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. O, naman tayo numero mga kaudyaka ha. Natay numero. O, ang inyong gusto nga ipadangat dyan sa inyong pa-joke time o pa-udyaka. Pwede kaninyo ipadangat. O, sa 0997-765. O, 9923. Mauna itong numero. Katapitang bahalag delayed ang iyahang pagkatawa sa itong mga joke. Uy, okay, delayed mga kodang.
6: Hod sa tong ingon ni Tonya.
7: O, manaman kanina, Lula.
6: Ala daw, be, wapa man ni sonob sa ako ang mga dalunggan. Dugay man na-absorb.
5: Tunga-tunga na sa kuang kuan mga kodyaka. Ikaduhang joke, ayaw pa siya nakatawa. Pwede kayo ipadangat inyong pa-joke tayo pa-udyaka, ha? Balik ko na ako, natay numero ang 0997-765-9923. Ah, pasayawon ta sa mubi, kay Murag. Pasayawon ta sa mo mga kaudyaka, kay Murag kuan man. Pangkapoy mamudiha, labaw po kukikapoy mo. Balik rapos, Lady Antonia.

0: Yes! Ah, shout out diay sa tuang mga naa diha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadyaka katong nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Kaloka.
0: O ang lipong-lipong magud mga kadyaka, delikado ka ini labi nagnaaka sa imuhang trabaho. Ang kanibitang vertigo mga kaudyaka, delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitang naaka sa panahon mga kaudyaka sa dilobyo. Sa mga panahon sa emergency yaw niya, galipong-lipong ka, unsaon na lang. Muna siya nga, paggamit mo sa kitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinawad bitaw, katawanan unaw-naon mga kadyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dawig mabundak na imong ulo. Delikado, gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawang Verticure capsule. Ay, shoutout din kanimo, Lady Antonia, diris taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shoutout din kanimo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day kahang patay niya ngano? Ako ko siguro ni, bro. Nadala ra gid siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. O kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. O niya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa itong lawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Di, gikan sa ulo. Namay yun ay ugat. Sure, magyad ko. Paingon sa liog. Kaklaro, ana. Maklaro, magyaw-yaw ko. Perting ugata, oh. Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot. Kaklaro, anang ugaton. Gikan sa imuhang liog. Padulong sa imong hawak. Kaklaro, anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kang Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpaligon sa nerves ug ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mamo ginagkontrol sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot ug tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyon ninyo mga kaugatan kay kung dili taga kanabitang magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kadyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka mangugat, magay ka. Kana pa bang bisan magay mo smile ka mga kadyaka nga mo stretching magay ng mga kaugatan. Muna pag Nerveflex capsule takpila 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6 ug B12. Oy, dako gyud kay siyang tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga sigig lokdo, sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its Sige nagdoko. Apil lang ga chismis, sige nagdoko kay pag makita niya iyang gilibak mga kaudyaka. Pag makita niyang gilipak, doko-doko, ramandain siya. Greet ko si Mama Maura, Papa Miller, Manoy, Raylan, salamat sa pagbasa, Sheena, Pagalarans, dito sa Dulyan, Aluran. Yes, shout out siya kaninyo. Shout out din rin sa Cebu City. Oy, shout out po sa mga taga Cebu, kay madungog man ta diya sa Cebu. Usa na ko ka senior, pero may ko maminaw nimo Antonia kay malingaw jud ko na ako'y joke amahan ngadto siyang anak. Ay nagjoke din siya. Sabi, atoning basaw ni iyang joke mga kodyaka kay abi ko ba greetings na nag-joke di siya ato sang kuanan gamay ha tong, kay maulaw po tataga Cebu raba ni layo raba kaayong niagi panigdagat para masin lang ni iyang joke ni sakay panigbarko bangka o mga naulanaan pa ni aron makita lang ang iyang joke. Nako no yamahan ingon iyang ingon sa siyang anak. Oy anak. Ipaminyo ta ka sa anak sa kong amigo ha. Shh, hoy. Anak naminaw ka sa ako anak paminaw ba? Paminaw anak. Ipaminyo ta ka sa anak sa kong amigo.
1: Hoy, nako sa mga papayo bud papa oy.
0: Sus. Mutuman, mangyod ka ba? Ah, basta kay ako'y magbuot. Eh, paminyo taka sa anak sa akong amigo. Ay, paminyo.
1: Sabi ni si Papa, oy. Ngano, mangyod na pa, oy. Ngano, ipaminyo, mangyod ko ni mo anak-anak sa imong amigo pa. Ngano man pa.
0: Hoy, paminaw ha. Kanang anak sa akong amigo. Naaman ay dagkong kalubihan. Daggo ka ilang kalubihan, anak.
1: Ay, mauba pa? O sa pala'y pagtuon mo sa akong dagway? Kaguranan? Paminyo, magikuha ng daghang kalubihan. Ha?
0: Ay, kalain mo, anak, oy.
1: Naunsa naman oo na yan.
0: Kuyaw sa ni mga kaudyaka ba?
1: Ipaminyo magitaan ang luwag kayo ang kuan oy. Kalubihan oy. O siya pagtunin mo sa ako ah. Murag kaguran og nawong.
0: Niingon day ko. Mao kato nga joke gikan ni Cebu City mga kaudyaka. Ginganlan siya og usa ka senior citizen.
2: Sa mga nangutan na ha, mapalit sa mga farmasya nga nasin yung lugar atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kung naa mo dyan sa Surigao City, na dyan sa CAF, Clavernon Pharmacy, New Family Drug, Falma Drug, Aquarian Mangagoy, Aquarian Pharma, Duff's Pharmacy, Regal Pharmacy, Kabadbaran DS, DS Kabadbaran, Agusan del Norte, naapo dyan sa Alanas Pharmacy, Buena Vista, Kunamos Butuan, Nadia's Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, o Health Savers Butuan. Inana, mga parmasya, mga kaudyaka, kung asa available at mga produkto. Aga syempre po di ay, shoutout di ay sa tuang mga, mga chikiting mga kaudyaka nga kamulog sulat-sulat, pinaminas no programa, gahulat sa sunatag, ipatukar ni Antonia, kay Muki ay, good ko no sila. Aga syempre po. Ay, naputay gitawag nga Memo Smart Syrup ha. O sa atong mga kaubanan diya mga kaudyaka nga mga kabataang barangay. Kamo ang susi ng tagumpay sa ating nasid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamo na ang uupo sa Senado. Munang sa atong mga chikiting. Dapat gyud mga kaudyaka nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Di ba? Isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. Nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. Di ba naka kuan ba ang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan? Kana bitang unsay tawag ana mga bata? Murag makita nila karon ba nga hala, di gud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod, ma-engineer ko. Kay mong nag-eskwela ko, tarungon yun na akong mga materyales. Diba? Abi ninyo yung mga chikiting. Naiuban mga bata, mga kaudyaka. Nga, ang ilahang una-una, matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? Nay mga anak ba, nga bata pa lang kay Amot ba yung anong na yung mga bata nga mature na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka? Nga pareha mga pagkaon siguro karon og sa una. Mas lami pa kayong pagkaon sa una mga kaudyaka. Grabe ka healthy karon baya kay mga instant na baya. Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo smart syrup na inyong mga anak. Tagpila, good night. Tag 200 per botelya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O nindot ni siya mga kaudyaka. Basin kulang o gustong suportas pag-develop sa utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na yung mga bata, mga kaudyaka, ka gusto i-advance sa ilang mga maestra pero magsige naman og balik-balik grado. Kanos apa ba na mo grade 2 na akong anak? Sige na lang mag-grade 1. Shoutout to'y paspas kang FB Live. Munang di kayo na ako madritsog basa na inyong mga comment, mga kaudyaka, ha? Kay paspas kay mga comment. Cruces Rodriguez, shoutout manin. Diginjel, shoutout di ka ninyo. Pertig yung paspasa sa... Kuan mga kaudyaka, dagan sa tong ipilay. Pero mabalik, lapos Lady Antonia, balikon na ako ang Memo Smart Syrup, ha? Para sa Abtik o Bright nga Future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, makatabang, aron dali makasabot, makahinomdom, o dili, good in town, magkalimot-limot ng inyong mga anak. Kiay na!

0: mga nanay, mga tatay, pangaon na mo diha, ha? Oh, pangaon na mo diha, na kukunin niyong pansin na dire. Paminaw lang mo, pero ay nakunin niyong pansin na. Shoutout sa kong mamang og papang Antonia. Si Bu... Oh, nanawa man. Paspasa, ningip milay, boy. Si Bulata og Jinjin, pambarangay kanaan. Sigig. Sigig. Magay, kadagan ka comment. Nga. Mga wala man yung comment. Eh, paspas mo kayo ningip milay. Oh, sigig. Ano man to? Nawa man. Ano, Rabi? Sa akong mamang papang Antonia, si Bulata og Jinjin, pambarangay kanaan. Sigig, pamati. Ah, sigig pamati sa pamati. Ah, sigig pamati sa pamatiot. Anatay Memo Smart Capsule, mga kaigalaan, mo kinayo ganan gyud kay kuguan ani mga kordyaka kana bitaw indurso. Labi na ning Memo Smart Capsule kay usahay manggod ginat ginawala na nato og wala iwada na nato ginungdan ba ang kana bitong oh, kanang pag-feed sa tuwang pangutok. Kay nagtuo manggod nga makakaon lang ta okay na. Ah, di ba mo ba na makasustain atas panginanon sa itong mga anak, okay na. Pero atong kaugalingon, ato pong atimanon, kaya di man taka unaw nagtarong po mga kaudyaka, di man taka hatag sa itong mga anak o ganabitang o suporta kung kita po ga, sige lang ito, glibog o ahata pa dolong, watay saktong direksyon, watay decision making atarong, isip ginikanan. Unang kailangan ato mga ginikanan, mga idaran, mga musakang edad, mga bisis trabaho, mga way trabaho. O, apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaw kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as na kay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kardyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po din ito tagaan o sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kardyaka nga, oh, kanabitong, oh, kanabitong usakadla, wadam ha mga kardyaka nga, na day kay natabangan di itong gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sinobya na. Oh, oh, naay mga tao nga natagaan imo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mene ka, sa akong pangagpas nakita maginako nimong balunan dito, maginadapit to, pero nagtuog ko nga imo to kay imo magina imong hilubag, hilubag, hilukite. Oh, di ba nakatimaan ka? Di na kay na mga bugat nga mga problema mga kardyaka, pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka, ang kanang ginagbay nga kalimot. Di ba na-term ana mga kaudyaka? Y blank ang kalimot. Unsa gyud na mga kaudyaka? Tubaga ro ninyo be kay nakalimot ko. Why Delilah? Naikuana na, oy, na Y blank sa pagkalimot. Ito ang the best kaining gitawag nga Memo Smart Capsule o para pagpaayos sa inyong konsentrasyon. Muhanat din ka, Antonia. Nag-promote kag Memo Smart Capsule niya, nakalimot ka unsa tong giingon. Sa mga katigulangan, magudto. Ang ka, ah, tama, ang kalimot, way gahom. Butan, sige na mo. Kisa may, ang kalimot, way gahom. Umuday na siya. Kaya ingon, magula siya kung lula. Ingon din ko nga lula. Anong maingon kag ang kalimot, way gahom? Ngano? Ngano wa siya gahom? Luuyan niya, oy! Dakog tabang, labi na yun sa mga inahan, ang Memo Smart Capsule. Kaya kita bayagati man sa itong mga anak, di ba? O na mga bana, mga kaudyaka, nga may kayo matiman sa mga anak. Pero kasagaran hands-on, mga kaudyaka, di ba? Kabantay mo, kasagaran hands-on, ang mga babae, baya. O, ang bana, iguro ba na mo?
1: O, manamo niya. Okay na, wanilimim na.
0: Ang mga anak po, yay! Mga liga! Kinsa ka relate ana mga kaudyaka? Kabalo ko. Oh, kabalo ko ka relate ang mga mama ana. Wag yoy gahom ang kalimot mo nang magmimo smart capsule ta mga kaudyaka. Di ba maglago ta kana natay nalimtan nga butang ba? Oh, kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala og kuan mga payong mga kaudyaka una gina na ko kakalimtan. tinood. Kung sa may cellphone muna, pinakadlock, cellphone, malimtan, pitaka, malimtan. Diba, kanang mga simple nga mga butang, apirmin niyo mo dalun niya, malimtan niyo ba? Na, pag may mo smart capsule mo, oy. Oh, pag may mo smart capsule, gano'n mo ako diya ka, magunay, kayo yung 20 pesos per capsule na siya. Di, good na, makapubre niyo mo mga kaudya ka. Basin makadato pa na, kaya may numduman niyo mong number sure 3. Ay, sorry. Aga, syempre, ay mo kalimot, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, ha? Katong mahiligon og kape, ilisi na inyong kape, mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape, bitaw mga kaudyaka, nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy, pag inumog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kunya, pwede pag hindi ma-convert sa pamahaw mga kaudyaka. Ang nakanindotan eh, di na mo mangitag sugar. O diba, usay, maglago ta kay labi tong medyo ganahan o kuan mga kaudyaka. O ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, the big way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gay Purple Corn Coffee, dritsura, igura ni mo na, bisan na imong todlo, pwede ni mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung ha? Puslan man ang api mo. Puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitong naa siya ay natural fiber fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi na di ka kabawas mga kaudyaka. Sige kagkaon di ka blo mo bawas. Anong di man tamo gamit, Anna? Uslan man nga. Kanang bitong daily habit na nato mga kaudyaka? Di ba, pag mata ni mo, mangape. Pag uli ni mo, sige kang strabawan, mangape. Uslan man nga daily na ni mo nga routine nga mangape. Pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay kape nga katong taga-tod-tod, kukulbaan ka. Di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton niyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gyud akong panginambog ani mga kaudyaka kay sa una bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka pag human ako programa ba din nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise. Ipaya na ko oy. Inana na akong partner. Uy, sa una, gapangandoy, ragi kung madungog akong tingog sa radyo, karoon na, madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa, hilas ka ayo. Palipay na biyapunta, mabito nang, pasalamat yung nga nailisan po niya itong programa o program title, Lugudyaka sa Kahanginan. Literal mo po ng hanginon ko. Ay, syempre po mga kaudyaka, ha? Agoy, huwag ito'y mahimo kay, muma na yung mugibana, ante, huwag na kita'y mahimo di ante, padayo na lang God. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Wag yung kay kakakita nga laing mas pa niya kay share yun sa imong tibuok kinabuhi. Kay kung kabalo pa lang kote nga nagmahay na kasi imong bana karunte. Sa una tapakagiingnan nga paggamit o gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget.

0: programa. O ako moingon, kung sahod ya ka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw.
1: Rag, rag, radio, bag, bag, ting, ting.

0: hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Bad Ting Ting.
1: Ilyo og Jobin Sotilyo Sofia Tin og ni Ramel Lapinoso diha sa Bigwong Jabani Carillo at Lago Carillo og ni Jingjing Morello Laratan diha sa Capitol Bazaar og ni Sir Cibor sa Mabuhay Bazaar si Juliet Ninis Obit Malon og sa Miss Lomiger diha sa Olotanga dahil ni Marian Rabanuel diha sa XM Delanao. Dahil ni Nora Firong o ni Gigi Salid, Jumalinda Kadman, o ni Rosalie Lumaka Dumawan, o ni Tata Arlen Diego Puerto, o sa akong one and only alaga nga.
2: Imong langga.
1: Imong langga. Imong langga.
2: Imong langga lagi. Is baby girl, si baby boy ito.
1: Si baby boy. Si akong langga nga si B.R. Love. Awesome.
2: Okay.
1: Amten ka diha langga, ha? I love you, langga.
2: Sana.
1: Ang nagpara. Ano yun? Aranglaka? The Secret Girl, diri sa San Pedro.
2: Okay, thank you so much, Madam Secret Girl. Unsa man imo ang i-request?
1: Kanang designer the music kay Manaya Mita akong baby.
2: Ah, unsa to? Unsa to? Ah?
1: Designer the music.
2: Ah, bisa designer?
1: Yes.
2: Okay.
1: Designer the music kay Manaya Mita akong palala nga si BR lang.
2: Okay. Nagagay sa lamay.
1: Nagagay sa yahang kon.
2: Oo. Thank you.
1: Sige. Bye-bye. In by garot.
2: Salamat. Thank you kayo. Yeah, there you have. Hello to Marian Rabanuel. Marian, mo anak kog SND karong 20. Mo anak kog SND karong pizza 20. Attention. Attention to Marian Rabanuel. Mo anak kog SND karong pizza 20. Yes, another. We have caller on the line. Hatagan na itong magdaga na itong caller on the line. Hello.
3: Hello, Mayo. Good to in the garota.
2: Yes, Mayo. Good to lang, King. Asa ka na nawag, Ron?
3: Na ako din sa may Tagalian City, province of Sambuanga del Sur.
2: Oh, daba. Na ka sa Santa Maria, no?
3: Wala ko din sa Santa Maria, pero nara ko sa Tagalian.
2: Ah, okay. Ano? I like it. Oy, makita ta Santa Maria karong Pizza City sa kuan, Oktobre.
3: Nagusta man ka diri in Negerotay.
2: Kuan. Mohatag og pagkaon, mokaon ka. Ah, mag-feeding ta di as barangay hall. Dayon pa kanon ko nimo kay gamag-fiesta man ka. Actually, natay activity din na sa Barangay Hall sa Santa Maria na Pizza Shetty sa Oktobre. Anniversary na ito!
3: Oh,
2: so magkita tayo din ha, baka na ako.
3: Magkita
2: sa ugulit sa
3: mga
2: bupa, hindi lang ito. Yes, langging, go ahead sa mo ang mga greetings, di alangga.
3: Request mo lang, hindi garutay.
2: O saman mo yung request?
3: Ako yung ismiring ho yung remix.
2: Wait, ismiring ho yung remix? Wala pa akong ka-download na ito.
3: Wala lang hindi garutay, kasi kung sa kapag ito, itong kuan, ay, itong, ano na lang kuan, katong tralali, tralala, o kuan, para-para, G.
2: Okay.
3: Una-una ka nito yung garutay, mayong adlaw sa limo, sa tanang nagsunod, o naminaw sa mong programa, ang Kalandrakas. Magbaralan lakas lang ko sa akong mga sulod niya higala nga sila June Mark Melissa, Marwiji Diaz, Augis, Kaangay Chavez. O tangrihan detail sa may mag-isami-sami sa Oriental. O sa akong mga friends sa kanila, nilang Ati Gaga Batal. Ang JJ Batal, kang Rubber Boy, Uman sa Yaparus na si Giselle Macam. O kang agang Angela Beatrice Tabosaris, Diana Tabosaris, Raymond Tagalugon, Raymond Tagalugon Tabosaris. O kang Almira Ruiz, si Jennifer Ruiz. Kang Vinalin Humatig, kang MJ Cartio of Cotabato, Inting Cartio Lonely Girl, Amanilin Amihan, Lovely Joy, Mr. Candia o kang Aisa Maghanoy. Kang Katarina Bibi, kang Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Duan, kang Midi Mayo, Billy Aquirido. Jin Castada, John Willy Lacerna, Joshua Pasagi, Robert Oribo, Lisa Valencia, kang Marian Ramanuel, Mike Andalis, kang Ramina Pinoso, Carvajal Dave, o nabalik na. O kang Napi Balindres, kang Jandy Ornopia, Joanna Castillo, Jerome Pagalan, and Dodo Masicampo. And also to Kuya Johnny Baco Buendia, kang Julieta Baco, Anik Rehidor, Joy Sano, kang Grace Coronio, Jade Angelis Calante, and Riz Joy Kiwan. O sa mga tagalugod tagayang pagalanan, Miss Tagarda o Galvano, family, ang nagpakalang rakas, gita ni Arjun na mukhas kataloka din sa may pagalian si B. Travis of Sambuanga din sa home. Na ay mo bakray in the Yaruta?
2: Yes, babakray din ang babakray din ha! Nabaka ni si Eko ang hilmit!
0: Hello, in the Yaruta!
2: Hello!
0: Hello, Virgil. Good morning.
2: Yes, good morning. Padayon diha sa imo ang pag-bike ride lang ging. Nara kay helmet diha.
0: Awag na ko, Virgil. Awag na, si Aldo na mukhasa, si Linda Dior. Labon ko, si Dio. Is it not? Aldo, ang dito pa sa Romel Bonoso, Rosario Rosalini, ang ito yung ha. Amor ang Ivan Doong, Lilin Generales, Delia Caredo, Lilin Rasona, Mr. Bandia, Bobong Son, Melvin Awang. O karaalang inatrotay ang nagresigada sa pandanan at hindi lang nao din Norte.
2: Okay, thank you. Kaayo lang, Ging. Mora to! Sa daling sumayo pati ako 16 minutes ang alas 12 integral sa Udo. Right here sa ito ang programa ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Ganun tayo. We back more sa ito ang mga dugang lingaw. Right here sa programa ang Kalandrakas sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagding.

0: right here on Bell FM.
1: Isip usika driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyay-biyay, Diyoko. Biyay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong pil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Report. Health Report.
4: Si Pablito Simudlan, nakasinati og papanakit sa iyang kilid nga bahin sa tiyan og nakaihi na og dugo. Mitumal sa Sed Kugon Capsule. Inubadan sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen. Natabangan!
5: Patulon akong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na akong dugo, guna to sir. Sakit na yun ayo akong kilid na nakaihi na yun ko og dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kugon og panyawan. May palit na yun ko og taksakapak. Kada pati oras matumar ko. One week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong gibate. Nakahandog ka rin. Minitin ako. Kuhandog ka rin. Ayaw na ko. Gumikan sa kugon og panyawan. Ito si Modlan, sabay na lista.
4: Set Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Yeah. Check this out.
1: Hey, what about check,
0: bro? Brand new track from Bell,
1: huh?
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilit naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratigay yung kusuga. Imagine ang badges milkawatts na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga

0: Lock it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, oh.
4: Uy, baya, limo na yung street, mga pinmikang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, inat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Ah, traidoro ba ng sakita? Daghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
5: Bahay blood, yun yung noon ko, kundi ko rin mo pa kanunay ng humba. Oh, oh, galit mang, nang huota nga kong tagkogo.
4: Ay, tay, gano ka?
5: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Mag-lisa.
4: Uy, unsa? Day! Day, baby!
6: So, ining akong gipalit nga herbal ma.
4: Ay, uso mo na.
6: Matod sa kong makauban sa trabaho, nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule, katuluso sa kaadlaw.
7: Nga o ba?
6: O ga plasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan, ma.
4: Mayo ka na na.
6: Sumaya na to pa, kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
8: Milagro!
5: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
8: Praise the Lord!
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Kapoy na, sige galimot, base ng imong uto, kulang na og suporta. Sunaye, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: right here on Bell FM.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundi tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wais, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pas sa Said Liniment Oil. Busa sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Farmer Multipurpose Cooperativa, ang ilang premium cacao-based products sa Sabah International Expo 2026, kag ipahigayon ni atong September 4 hangtod 6 2026 sa Sabah, Malaysia. Gipresentar sa Mifamco sa Philippines Pavilion ang ilang produkto sama sa dark chocolate ug authentic tableya, nga gihimo gikan sa kalidad nga kakao nga gipatubo sa mga farmer members sa Midsalip. Pinaagi sa mga International Expo, napalapdan ang oportunidad sa mga lokal nga cacao farmers o MSMEs nga mapromote ang ilang produkto sa mas lapad nga merkado o mapasundayag ang produkto sa Midsalip ngadto sa international stage. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27, Daryl Likat, Ayaay, Isabel FM o Radyo Bagting.
1: BBC Daklit, Daklit, Balita, Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, lita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko, no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape gyud ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ana oh.
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.
6: Rosan, pinilit kong pagkasahin na isulat sa isang kanta ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Pero kahit 10 kanta ay hindi kayang ipaliwanag at iparamdam sa'yo kung gaano kalalim at kalawak ang pagmamahal ko sa'yo. Rosan,

0: 九万定。
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Oh, alang to kanino yung tanan. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanin atong Wonder Herbal Oil gan. Ika magmahay gan. Naghan na kayo mga tao nakagamit ani so far. Wa pa yung negative nga feedback, positive gid tanan. Karyanin niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil, paminawa ni ang testimonya.
1: Ako si Kuya Gerald Bulagan sa Kalamban, Samis Occidental.
2: Sir, unsa may imuhang gibati di ay nga nigamit man kag Wonder Herbal Oil?
1: Maganda yung kitsa-kitsa kong lawas. Una, ang kamaon, kanunera kong naghigga ba, sakit kayo ang liyong na stiff neck dahil akong butang na mawala. Dahil magsakit mo doon akong ipon, magkawa ko sa gapas, akong ibutang sa gapas ang Wonder Oil, akong ibutang sa ipon o sa lagos. Walay 5 minutes, mawala. Kadaghanan sa haplas na akong gamit, uyon ko sa Wonder Herbal Oil.
0: Ano na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit kayo, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers. Ano? Karabi itong nagbuhi kag baboy. Animal Vita. Wonder Animal Vita. Bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok. Baga kay unod. Lami isang karni. Ano nga ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nagkakumpiyansaan. Hindi mo nagkakumpiyansaan. Wonder Animal Vita. Tinga ka nga. Bukat kig timbang. Higaway pa ng... komprador, may ngunong nga, di makinig dako, di mong baboy, ngunong kabugat, magtimbang, ani kay, buso kay gawin. Basta nagka-Wonder Animal Vita. Minawa ng testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gina, Bade, taga Santaan, Taguluan, Samis Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit sa mga bakti, nabuyok kay mga aon. May napapumutang bitala ako, pangaon na sila niya. Sige, mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
4: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
4: Usa pa kapin. Nga dagko na kayo?
3: Oo, dagko na.
4: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
4: Animal Vita. Okay, nga. Kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Okay ra.
4: Okay na. Kusog na mga on.
3: Naman siya po kong baka. Ako na pong tawa na kong baka.
4: Baka, giyapon ni mo. Pagamitan giyapon ni mo ng Animal Vita.
3: Muna, yung tayo po yung Animal Vita ang baka. Kung nabili sa Animal Vita ang mga babang, dito ito pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang mga dagang manok. Dagang ng tubig manok. Ako yung tayo ng tubig para mainom po dahil nila.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Unya kana pong gagamit og Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, naay kidney problem, kidney stone. Kana mga ina na bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
4: Unya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Nay ra sa uban ako tilawan oi.
4: Bago pa naggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Bago pa. Naamo ko tilingan po na mo nga nagamit ba, nangay man sila kay gwapo ko na, sulayira ko na Wonder Banaba Plus, nga alas matlita na ko. Sulayira na kay maayo dyan ang tambala na.
4: Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
5: Ay, ang akong sakit, ako likod dyan akong hibate. Sakit yun, ayun, akong mga paa, maunang mag-exercise na lang ko kay... Kerti masakita kay 64 na biya akong edad. Tama ko ikuan ka ng UTI.
4: Naka-UTI.
5: Kulit ko na kung batang akong hilid.
4: Onya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. Onya, karon, kumusta naman?
5: Wala na rin. Ang ihi po na ako. Nidaga na.
4: Nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus. Sigit ka nun ay. Kinsa ni pangalan?
5: Juan, sir. Binbinida. Nida akong ngalan, sir. Nida Padli. Tagamukas, Kulambugan.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Aray ko sa Viga Family Makam, salba din sa akong palangga nga si Ate Giselle Makam. Sa may Dumaguete City, salamat from birth state of Aurora. Aray na ko akong self na minaw sa imo. Shout out lang po na ko akong pilanggang asawa si Regine Butanas. Minaw sa imong programa. Dagan salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. Nagpa-shout out si Arnil de Guignon from Damulog, Bugidon. Pwede ko magpag-aray kay January 2026, Mularga, Biag, Manila. Uy, na-late na ni. Dugay na ni nakalarga. Pebrero naman. Trabaho ko, caretaker, tagig. Ako di ay si Tonton Balinsua, taga Purok, Kumintang, Gango, Labuyo, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko akong bana, Danilo Sumuoy, si Ariana Princess Joy, Og Gerson. Nagpag-aray si Juby Sumuoy sa Mia Rayon talaga. Ditla ko akong mga kauban diri, Mama Rinita. Ati Regina, ati Roxanne, ati Mimin, MJ Warren, Imiat, Biray, oga Maria. Greetings from Rhea diri sa Dumalahay. Subdivision Kasisang Malaybalay City Bukidnon. Shout out kami diri sa Tibuli. Shout out Kutabato si Nilson, salamat. Garay ko akong ati Marlene Diaz Don Carlos Bukidnon. Ako igsoon diya sa Banasilan si Judy Marigay o si Tata Janjan nagpagaray si Juby Malagina taga-Arakan. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela. Wala pa katong pangwa pag-eskwela, katong mapay pagkatao. Tama og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuo. Oh, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1-year-old. Paminaw, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
2: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am.
2: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsak nga ipainom sa bata nga ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kay nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abtik kasi lahat ng time na kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya, maminaw sila sa imong tingog.
2: Alerto kayo. Kuan
6: mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Inana ka din dot. Ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Ya ka nang atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwila na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga na syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup. Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron Syrup.
4: Kining nga ma'am, yatag sa itong kompleto nga pangalan og address.
7: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margos sa Tubi, Sumbanga din to.
4: Sultiin mo ma'am kung unsa epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron Syrup.
7: Epektibo din kayo sir kay. Itagong sana lang glass yung vitamin sa nga kung mga anak, wala d'yo kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana d'yo siya taon, naiwas po siyang sipoon.
4: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
7: 9 o 4.
4: 9 o 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Nung gana d'yo lang kaon rin, sir.
4: Sugod nga nakagamit sila anang Vitron
7: sila. Sugod sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Nagamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos daggo na 13 anyos pataas. Napitaw ang atong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng honsoys baba sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit dayon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ni Vitron tablet ay maay kay gini. Oh, katong ato mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang kinatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, may mo magmintin mo, mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang yun kayo ni Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw.
8: Daday, Briones, Talakulabang, Agunay, Dababiso. Kasi magkayo ko yan, ino man, ipalitan man po kusin ka na ko kapag umangko na, kuhaan ka ng pwedeng Vitron info ko kay kung senior, kami senior na labi si Kisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Inom ko nga. Yan ang kasama ko ni Sabon Sololo. Kaya kami, hindi ko katuloy ako iinom. Kung maanad, hindi ko katuloy, hindi ko sa inom. Ako lang. Kung hindi ko katuloy, inom ko anak.
4: Mm-hmm.
8: Oo. Nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang likuan niya. Kanang, maayo good. Kaya dali sa kang baka, inundong mag kanang humukumang sa kahit ang malimot.
4: Mm-hmm. Limtanon, kaya ka. Pero, nakapag-take ni mo sa Vitron tablet, Nawa? Oh, oh, naulian?
8: Oh, maulian din siya. Pero wala kayo na ko inyong napirmintyan. Wala naman kaurot ako pulong kabuk niya. Ikaw mahulong usta ko kay... Basing sabi mo, mainyan ko din. Nandiyo ko matong hindi ko sa inyong kabitrin mo.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Kuna ko silang Papa Modisto Kabiguna, Ilde Araneta, Rodil General, Dinsing Family, Sopiesa Family, Barinian Family, kani Big Bicanoy sa Lawa Biyon, Gandingan Pangantukan. Kare na ko tanan namina labi na sa Barangay Manikling, labi na kang Lito Gibaw o kang Nuli Pangasati. Ikan kang Wilson Holiani sa Manikling. Pwede mag-ask kapila imnon sa isa kaadlaw ang himuid, binitis. Pwede kaduha, pwede pong katulo, basta kay grabe ng almoranas. Nagaray ko ni Art Kibin, April Joy Renato, Ridilusa Angelica, nagpagaray si Janet Dison sa Dangkagan. Nagaray ko ako mga anak, Jim Mark Tanyo, Rimar Tanyo, Jimboy Tanyo, Risa Tanyo, kumbana ni Store Tanyo, kanunay minaminaw sa imong programa, nagpagaray si Emily Tanyo from Pinamula, Kibawi, Buginon, salamat sa pagbasa. Shoutout ko sa mga guwapa sa Lower Sulitan, Naga, Sambuanga, Sibugay, nga gipanguluhan ni Silay, Kantal, Burning, Luisa, ug Tata, Bayi. Pinakapugi nga si Kuko Archie, salamat ko. Katong atong mga kaigsuunan, bitaw nga mga hayblaron ha? Kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga maunay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon presko nga utan no nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa no kay na ba karon kay lahi na daghan na kaing mga instant ka mga foods. Nang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun. No? Pagkinalang-alangon, katugin naghuboy-huboy sa katambo. No? Kira maging ng kuan good, kanang tambok, basta kaya di lang ni mo itulon. Ito. Unang mo gamit kag Huwander Cardio Care. Natay produkto, ana, ang RSV Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema ni mo, tridor na. Maabot ang panahon, tridoron ka ana, muhiwi ra kalit imong naong, mautro ra kalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag nag stroke, ha, kanang mas stroke bitaw ka, mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan ha, naa sa RSV na. Naa sa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Huwander Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay manaod ako, nakay colon problem, kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Huwander Himuaid mo ay champion anak. Oh, natay Huwander Himuaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema anak karon. Oh, daghang mga tao nga di lang yung kamutugan kay mauaw man ka nga mutugan nga kay almoranas, no? Oh, pero naay daghan ka ka problema ana. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Huwander Himuaid. Una imong gamiton ha? Huwander Himuaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga pharmacy ug butika. Pero kung gusto ka protektado ka, maulanan, mainitan, maabugan, di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magsakit, ang imong gamiton kanang atong produkto nga Huwander C plus na ay drops, Huwander C plus syrup, o niya napod tayo Huwander C plus nga capsule. Igin mo magmahay, anak. No? Mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated nga purbidang nindutag yung mo'y gamiton. Ay dako, gagay sa kapuslanan. Labi na gyud sa atong mga kaigsuunan. Katong mga kaigsuunan na to nga mahiligog kape, nami i-introduce ka kape ginyo kanunay kanang Huwander Herbal Coffee. Kay ang gigamit anak pagpatam is stevia, so layo-layo ka nga mutaas imong sugar, o niya di po ka kulbaan, way pagpalpitate ang atuang Huwander Herbal Coffee kay pure herbal. Ang nakanindot pag yun sa Huwander Herbal Coffee kay Gawas nga di ka kulbaan, dili pa gyud maghapdos ang imong kutukuto. So nindot gyud ang atong Wonder Herbal Coffee. Si Charlie Abreu ni sa may Pahiron, Lumbia. Greet ko sa mga Abreu family o sa Luna family. Mga Pasagdi family o Liyaban family. Balatiro family o Kaudor family o sa mga Laudi family, Sultan family o mga Maglinti family. Salamat sa pagbasa. Greet ko yas akong papa si Marcelino Pires, akong mama si Josipa Pires o gapaminaw gid sila sa imuagikan kay Bibilin Pires. Shout out lang ko tanang taga Sinaman di Polog, umbana nga si Marcos Palusok, mga anak si Janjan o JJ Palusok, Aileen pa Pearl Ann Argilis, tanang kauban sa kumbana si Marifi Argilis. Shout out sa barangay Sinaman di Polog. Shout out sa akong mama si Bibilin. Papa Richard, salamat idol si Jojo dai nang shout out. Kumpinsan nga nanagpuyo sa Malbago daan Bantayan Cebu si Nilson Nora Preyas wan siyang anak ug apo. Salamat kuya sa pagbasa from Mami Sulat Barangay Udlot Bugo City Cebu. Ato ning hatagag pagtagad ning entry pinada ni Hilin Makaldo taga Mati City Davao Oriental. Ang title siyang balak sa atong panaguban. Ako ni Ngataga nung kinabuhi. Ang matagpahiyom ning akong mga ngabil kanimo ko gipasidungog. Naghandom ako sa kaning gugma nga imong gipanghambog. Sa laing binuhat, di na gayod ikaw maibog. Kauban mo ako panahon sa imong pagkatulog. Tugob sa kalipay ang gugmatang giangay. Milanog sa galamhan ang atong mga talidhay. Kasing-kasing daw gigitik sa kanunay, duyog sa timos tang pagsinaray. Padayon nga naguban kitang malipayon, ang tumang pasalamat dili matukib sa mga pulong. Sa imong pag-amuma ako imong gibuhong, ug pulong mahal ko ikaw may kanunay mong giyonghong. Sa tanang panahon, ako nangaliupo ug nangaliya, kang bathala gipangayo ko ang maayong mga giya. Naunta way kausaban ang imong pagigugma. Sawaan ta kini samtang kita may gininhawa pa. Sa akong pagmata sa iyo sa kabuntagon, malipayon ako nga ikaw ang musugat sa akong talanaon. Nagsudong ka na ko uban sa kalipay na ulipon samtang nagpaabot sa oras sa akong pagbago. Katawa og pahiyom ang kanunay mong gidalit ka na ko. Dilikabuot nga ako kanimo mubati og kasuko. Imaton mo ang gugma mo kanako sa langit na hisang ko, di mo tugutan nga kitang duha makasinati og kasuko. Ang gugma tang giumol sa kanunay atong ampingan. Walay sibisan kinsa ang makabungkag sa atong panaguban. Sa labawng makagagahom kaniyata isalig ang tanan. Ang gugma tang gisawan mulung tadangtod sa kahangturan. Huning entry ni Hilin Makaldo, Mati City, Davao Oriental sa atong panaguban sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: Kanino yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw?
1: Ato na, koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo siya ang mga katauhan.
2: Maing pagpaminaw, Visayas, ug Mindanao! Rock, rock, radio!

0: nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
3: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkadas, anayanan Daklit Balita Las Dos. Gikompirmar sa Department of Science and Technology Region 9 kon DOST 9 nga nagpabilin silang usa ka 100% drug-free organization subay sa DDB Regulation No. 13 Series of 2018. Isip kabayan sa paningkamot sa ahensya nga mapadayon ang luwas responsable nga ahensya. Gilaw sab sa liderato ni Regional Director Rosemary S. Salazar alang sa pagpaligon sa kultura sa kahimsog, pagsalig og integridad sa serbisyo publiko. Tumong sa mong programa nga mapadayon ang usa ka luwas og himsog nga working environment alang sa tanang empleyado sa DOST 9. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27 Dari Likat ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Radyo Bagting.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuig gipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun, ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radyo Magbating.
8: Lotto players and supporters, huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information kaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagay. Bukit duro eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect niya ha magrapag yung atong mga guloy yun
4: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Tatay Mark 40 years old nag Nueva Ecija.
7: Si Mark Porto Nueva Ecija. Minom na ako Kuya Boy ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatud-an ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, Boriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, laban tila, kay mababa man ang imong meeting.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
0: Radio Bagbag Ting.
12: This is the moment. This is the day.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating. Ping.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: oras, alas tres.
1: Radio Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat.

0: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada sa anayanang Daklit Balita La Stress. Gilubong na kagahapon September 7 ang 63 anyos nga mag-uma nga nailang si Romeo Dala ay residente sa barangay Tamaroco si Dalman Sambuanga del Norte human napalgang patay nga gituwang nahulog sa pangpang. Sumala sa inisyal nga investigasyon, mitambong kini sa birthday party siyang anak netong September 5 ang nakiginom siyang mga paryente oga pagkaugma September 6 nakitaan kining naghigda sa yuta. Matod sa Municipal Health Officer, traumatic brain injury secondary to fall ang hinungdan siyang kamatayon og walay nakita nga foul play. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita La Stress. Ako si Bagting 27, Dari Likat, iya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: still marvelous. Labagas na dito core, I'm a diva anymore. Pag sinabi kong gawa, bakla bilis. Sa paligid ang aming mga toxic, lapakibasa ako, ecstatic.
1: Ecstatic!
0: Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Radio Bad Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
8: Ako, Oriba ko, ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado na, kung tasi mo bitik, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
9: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. King. King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radio

0: Rádio Bagbagim.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Rádio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako lang duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbanting.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
2: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third panyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktibol dyan ang third panyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
5: Simple kaayo. Duharay akong kipangandoy na makabaton kong buotan o gwapang asawa.
6: Yanong pangandoy, yanong ating uha, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
7: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
5: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
8: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
5: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

0: Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor.
1: Usa ka gabi, mingaw og walay timik.

0: tingog nga akong nabatian. Hinay og madasigon ang nabati sa akong dalungan. Hinay ko.
1: I've never loved so honestly.
2: Og karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
3: De good nemo mahimong mapas ang akong isulti. Maunang ayaw na lang paninguhaa na imong matugkad ang tanan. Dagan kayong butang ning inyong kalibutan na gililong diha ninyo. Ang imo na lang ay butang sa imong hunahod na. Nga samtang niapa ko, andam ko tabangan ka sa bisan unsa nga paagi.
4: Ermita niyang Bruha.
3: Ilabi na gyud sa higayon. Nga itugot sa inyong bathala ang hitabo nga muda kaninyo sa kasamok o kaguol.

Pila na kahi kayon nga. Wa na ko makakita niya nga milabay. Tingali, sa higayon nga nilabay siya, wa na ko mamatikti. Sulagma pa lang niya nga nahitabo. O gituyo niya sa higayon aron sa hinahinay. Malimtaw na mo ang usag-usa. Mauka niya ang rason. Kung mahitabo man na, batiyon lang gihapon tingali na ko ang kahinukon sa mga higayon nga nag-upan pa mi. Huwag ko mahibaw kung ingon basad kahaana ang iyang batiyon.

0: Hello.
1: Oh, naka-ready ha?
2: Bisag ako. Nakapangutana niya kung gano'ng mautoyagi sa loob. Dali makatumoy, makita niya ay kumuadto na siya sa iyang opisina.
1: Nahibong sad ko. Oh, basin gusto lang siyang magpalahi.
2: Gusto lamang magpalahi? Oh, doon ay like hinungdan.
1: Unsa? Unsa'y buti mong ipasabot?
2: Basta, naalaman ko na sabtan.
1: Sa unsa?
2: Ay, unya nalaman ko musulti ni mo. Gusto lang sa akong maniguro. Kinsa nasayad. Nasayop lamang nakuogsabot ang atog nakita. Mahimong sakto. O, gusto lang siya nga makasaloban ng new lock. O, mahimong sakto sa ding akong gituhuan.
1: Unsa?

0: Buwak mang kamay mo, Dang.
1: Kon. Nabaguhan ako.
0: Nga naman.
1: Kon. May tapat ka mong punakugling ko din sa fancy. Sukad, karon pa niya, mahita po.
0: Ang dili ka ganahan?
1: Oh, okay naman. Nabaguhan ako. Huwag magkumanat nga nakadiha mo lingkod.
0: Kinilang ba nga gamay ang akong da? Bang okay na ko din eh.
1: Nga nung niyam ko naman bagya din eh. Layo naman ipaingon sa imong office. Tuyo kang dahin eh.
0: Ano lang, pagsige pangutan ah. Lahos lang. May bawara ka kung asa ko gustong ato.
1: Ha?
2: Si Rolly Aureo nakasinati og pagpanlipong og na-diagnose nga adunay vertigo.
3: Year 2016 sir, nagdunan daan ko sakit itaw ang finding sa kuha vertigo. Bisitahan ko sa doktor. Sige ko tumaro sa ito. Lipong manggapong ko. No, to nitry po kuhaning kuhan. Tumasid pa niya ang herbal capsule. Okay man. Mas okay ang tog karon. Okay na.
4: Wala na kayo nito karon mo ang vertigo.
3: Maanap, Rolly Aureo sir. Barangay San Juan, Surigao City.
2: Sed Panyawan Plus. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
5: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw, kaninyong tananog. Welcome sa atong pagpanaguban. Nayanapod kining atong 2 minutos nga tunumanon. Hatod kini ka na ito sa maayong kamabuton sa Sed Marketing. Ang ato ang mga atay, mga higalang isuon na dunay dako ng trabaho sa atong mga lawas. Ginasala niini ang atong mga dugo nga makatabang kini nga maayo ang pagdagay da istibok na atong kalawasan. Apan mga higalang isuon, delikado sab nga kining atong mga atay, usahay makaangkon pud kini og mga problema. Ilabi na kung kita mahiligon sa mga pagkaong mantikaon, mga pagkaon nga kanang mga instant, susama sa mga noodles, mga dilata. Delikado nga maapektuhan higalang isuon ang function sa ato ang mga atay. Apan, kining atong atay mga higalang igsoon, matabangan na to. Pinagi sa pag-inom na to kanunay sa ato ang Sed Kogon Herbal Capsule. Ang Sed Kogon, ang naginusarang klase sa kapsula sa Sed Marketing na dunay gahom sa Kogon Plant, aduna pag-ili siya'y banaba o usab panyawan. Napamatudan kini siya nga makatabang sa pagpahimsog o paghatag o maayong functions sa ato ang mga liver. Timani kanunay nga kining atong atay, importante nga organ kini sa atong lawas o kinahanglan nga ato yun nga pag-aampingan. Dakog ikatabang kini sa paghinlo sa atong mga dugo. Aron dili kita mag-suffer puhon kung kita adunay hugaw nga dugo. Timan is Sed Kogon Herbal Capsule ginama sa Sed Marketing.
5: Inyo napatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Niyam na kita sa Usaka Beach Resort, ma'am.
0: Ang tinood, wa ko'y plano nga mo ato sa opisina rong higayon na.
1: Ha? Mag-usap ka din eh.
0: Walang. Magpalabay lang sa kapuol sa kong trabaho sa opisina.
1: Ha?
0: Kanaog.
1: Ay, nga naman?
0: Kuyogi ko.
1: Unsa?
0: Ano ba misiga man imong mata? Huwag ka magkabati sa kong gisulti.
1: Kuan, ka nang magpakuyog ka na ko, ma'am?
0: Ako rang usa. Huwag ko'y laing kaoban. Laay kayo nga huwag ko'y kasulti-sulti.
1: Oh, okay na rin ni mo.
0: Nga na rin man. Ako may nihagad ni mo. Nagpasabot na nga okay ra ko. Kanaog na.

0: Nindot ay lang restaurant din eh. Daghan ka kapilian. Pag-order ko lang sa imong gusto. Hey. Naminaw ka ba sa kong gisulti?
1: Naminaw man. Naminaw. Kuan, kining...
0: Matod ko pag-order og unsa imong ganahan. Unsa ganahan imong kanon?
1: Kuan, kining... Ang tinuod... Wakay ko makailas yung mga giserve din eh.
0: Ah, okay. Ako na lang mo order para nimo. Kuyugi lang ko.
1: Ha?

0: Nabisika? Uy, yun na. Naulong sa mali mong naong.
1: Kaya nga no? Ang saitan, ano'y mo sa unaw?
0: Yun na. Nga naman ka? Naulong sa man ka? Murag lahi ang mong mood garun. Nga ano ka, Gary?
1: Ang saitan, ano'y mo sa unaw? Oh! Selaktod, imong tanaw sa kong kahimtang karon, Apol.
0: Unsay? Oh, kalit-kaliot. Kalit-regyon. Naunsam na ikaw, ha? Mula lang iglahigin ang imong mood karon. Mula gawa kay katuog ng adlaw ang niabot din sa opisina. Diin mali ka ng milabay ng mga adlaw. Oh. Ay, naunsam ang lagi ka. Nga nung murag kagbalisa kay kasi imong mga reaksyon.
1: Wa ka ba'y namatikdan ako? Nini mga nang labay mga adlaw.
0: Ha? Namatikdan? Pananglit sa unsa. Uy, ngano ka? Uy! Wa ko magkasabot yung pangutana. Kay naunsa man lagi ka.
1: Unsa may imong napadidan ako? Nining milabayng mga adlaw. Wa ka ba magkamatikod? Namuli ko yun nga akong mga sinortihan?
0: Unsa? Unsa yung ba't mo ipasabot?
1: Salaktod ka pagkasulti. Wa ka ba magkamatikod? Nga doon ako isulti nga posibleng makaingon. Nga makaingon ka. Nga hapit na ko masugdan o kabuang.
0: Oh, tepa. Time para good. Unsa man imong panghutana na? Kasi magsugdan ka kabuang ba?
1: Abot. Oh. Abot kung makatuo ka ba sa kong isulti ni mo?
0: Ngaon sa? Sultihi gani ko na.
1: Paminaw. Kung sultihi ko kung sakto pa ba ang dagan ni ning akong paminsar?

0: Oh, hala. Kunwa ko masayop. Ang sakyan na nasab na itong umibigong bayot ni Shin. Nihunong sa justo bangan sa iyang pwesto ay. Oh. Nanaog siya sa iyang sakyanan. Hala. Taas mang gede nagbarog ni Tawana. Sukad karon pa ko makakita ng nanaog siya sa iyang sakyanan. Kung nababay pa na siya, sakto gid kaya siya sa iyang barog. Ah, naa. Naglingi-lingi siya. Lagmit, mangita na sa iyang mapangutanan. Sa iyang gibuhat, akong nasabot. Ngadili lang kay gusto siya mupalit sa tinda ni Shin. Sa iyang gihimo karon, akong nasabot. Nga doon na siya'y laing tuyo. Maunay ako nasabot sa akong nakita nga iyang gihimo karon.
1: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagkaproblema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinai nakasulti nako nga magsed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pagundang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na akong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, magsad kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

0: mga higala sundang upan pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikreto sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkakape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Sikreto sa maayong paglawas.
2: Sikreto sa maayong paglawas.
3: SED Panyawan Coffee Mix ug SED Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
4: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan SED Liniment Oil. SED Liniment Oil adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. SED Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Radio Magbang ping, ping.
7: Oras, alas 5:30.
6: Radio Magbang ping, ping.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta.
10: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Sana all.
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
11: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Radio Magbang ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Uyat, ging nang us doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gaano nagkapi man ka na nga tamis, mga Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Mauna ang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
6: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatulgan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee

0: Ilan ang radyo sa buong Pilipinas?
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalutunan na gumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malalutunan. At din siyempre sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

At syempre pa, mga kaibigan, ang ating naman, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan.

Kwentuhan tayo mga kaibigan, tawag na sa 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang programa.

Siyempre ba, mga kaibigan, dyan po sa nagtatanong sa atin na dyan po sa Bogo, Cebu, Bogo, Argao, Cebu, dyan po meron tayo dyan sa RML Pharmacy, R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Doon po siya nagtatanong sa atin, mga kaibigan, na tungkol po doon sa kung saan mabibili yung ating rice coffee, dyan po sa Bogo, Cebu, RML Pharmacy. At dyan po sa R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Dyan po tayo pwede makabili po, mga kaibigan, ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po, mga kaibigan.

May mga katanungan po kayo, mga kaibigan, na nais po ninyong ibahagi po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po ninyo yung inyo po namang mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin na Buwak Marinduque at dyan po sa FMR Kamsur. Maraming maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakatabay po naman dyan sa atin.

Pwede mo tumawag sa ating mga programa 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede po rin yung tawagan sa ating mga palatuturan. Eto, isang katanungan po galing po naman sa ating Facebook account, Rice Brand. And then syempre mga kaibigan, yung mga nagtitext po sa atin. Sabi dito, bukod po Kuya Boy sa pag-iinom ng rice coffee, ano ba po ang pwedeng gawin para mas mapabuti ang kalusugan ng aking katawan? Simple lang naman po yung sinasabi natin na lagi nating sinasabi sa ating po namang programa na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sabayan po natin ng balancing pagkain. Yung tawag dito, yung tamang pagkain po mga kaibigan. At the same time, yung pag-i-ersisyo, napakalaking bagay po noon sa ating po namang kalusugan. Ano po? Dahil po naman na ibibigay po nitong kagalingan sa ating po namang katawan. Kasi napakahalaga nga po, sabi nga po natin, yung pag-e-exercise sa araw-araw po nating buhay. Sa halip na tumambay lamang sa bahay at magbabad sa mga gadgets po naman, sa mga cellphone, sa mga tablets, o kaya sa computer, ano po. At yung panunood ng telebisyon, bakit hindi bigyan po natin ng oras yung pag-e-exercise? Particular na po, yung tugon po naman o kaya bigyan po natin ng focus yung cardiovascular exercise po natin mga kaibigan. Ang pag-e-exercise po, sabi nga natin na kasabay ng pag-inom po ng ating rice coffee ay napakahalaga sapagkat na nakakatulong po ito ng, para mapanatili po nating masigla at gumagana ng husto ang puso at baga ng isang tao at maiparating po sa buong katawan yung oxygen ano po ng mas maayos, mas mabilis at mas epesyente. O kaya mas efficient po mga kaibigan. Pagkakaroon po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, pagkakaroon daw po ng sapat na oxygen sa buong katawan ay mga maaaring mga hulugan ng kasiglahan po ng ating po namang katawan, kagandahan po ng ating kalusugan. Ngunit mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, ano po, bukod po sa mga naitutulong nito sa kalusugan ng katawan, sabi po ng mga nababasa po natin, maaari din po itong mas palakasin yung kumpiyansa ng isang tao. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan po, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabayan pa ng magandang ehersisyo, ay kadalasan pong may mataas na self-confidence o kumpiyansa sa sarili na mahalaga rin sa pakikisalamuha sa kanyang lipunan na ginagalawan. Makatutulong din daw po itong sa usapang ekonomikal ang pagiging malusog at yung tinatawag nating in shape ano po ng isang tao dahil napapanatili daw po nito yung normal na timbang dahil sa regular na pag-exercise hindi na kinakailangan pang gumastos pa ng para po sa mga damit kung sakaling hindi na magkasya yung mga lumang damit dahil karagdagang sukat at timbang. Ang mga pantalon ay mananatiling kasya sa mahabang panahon at yung mga paboritong damit ay mananatili pong maayos na nasusuot. Sa huli, dapat po nating tandaan na, na ang pagkakaroon po ng malusog at masiglang pangangatawan ay makapagbibigay po ng tamang kaligayahan po sa ating po namang buhay.

Maaari po daw natin, mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral na simulan yung pag-exercise sa simpleng paglalakad lamang o yung pag-jogging sa umaga. Bigyan ito ng sapat na oras sa umaga o kaya naman sa hapon o kahit anong oras kung kailan nararamdaman na pinaka-aktibo po yung ating katawan. Kung may sapat pang oras na natitira sa isang araw, bakit po hindi pumunta sa isang gym? Ano po? At magpapawis kahit isang oras lamang. Maaari namang magbisikleta o kaya na may lumangoy kung mayroon daw pong pool o nakatira po malapit sa ilog o sa dagat. Bukod daw po sa mga ito, ano po, ang paglalaro po ng sports ay isa sa pinakamahusay din na ehersisyo. Ang pag-akyat sa bundok o kaya yung paglalaro ng basketball ay isa pong halimbawa po, mga kaibigan, ng epektibong exercise. Ngunit sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, kung sa tingin daw po ninyo ay wala kayong oras na magpunta sa gym o kaya makapaglaro ng sports, bakit hindi daw po subukan na maglakad lamang kung kaya naman imbes na sumakay ng mga sasakyan?

Kasi daw po mga kaibigan, ang pagiging tamad sa pag-exercise ay kawalan o kaya yung kawalan ng aktibong pamumuhay ay hindi makabubuti. Maaaring bumigat ang timbang at maging mas lapitin po ng mga sakit. Kaya po, sa pagiinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng pag-eersisyo. At bukod po sa pag-eersisyo, mga kaibigan, dapat po may balansi po yung ating po namang mga kinakain. Balanse at kumpleto po dapat habang tayo po umiinom ng ating rice coffee, balanse at kumpleto daw dapat po yung ating po namang pagkain. Napakahalaga po kasi nito, mga kaibigan, ano po, para mapanatili po yung magandang kalusugan po natin. Sa pamamagitan din po nito, maibibigay po yung husto at tamang nutrisyon na kinakailangan po ng katawan upang gumana ng maayos at tumagal sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon po ng balansing pagkain sa araw-araw? Ang bawat bahagi daw po kasi ng ating katawan, meron daw po yung iba't ibang pangangailangan para gumana ng maayos, epektibo at saka pang matagalan. Halimbawa, yung mga buto daw po natin, mga kaibigan, kinakailangan daw po nito yung tuloy-tuloy na supply ng mineral na calcium upang mapanatiling matibay at matatag. Ang atin naman daw po, mga kalamnan naman, ay nangangailangan ng sapat na supply na protina para mapanatili naman yung malakas at maisaayos po yung nasirang bahagi dahil po sa araw-araw na gawain po natin. At sabi po sa pag-aaral, kung hindi daw po maihahatid sa katawan ang mahalagang sustansya na makukuha lamang po kung balanse ang kinakain, maaaring pumalya sa pagganang ilang bahagi po ng ating katawan, mas mabilis mapagod at magkaroon po ng mas mataas na panganib ng pagkakasakit.

ang pagkakaroon daw po ng balansing pagkain, mga kaibigan, ay nagmumula sa pagpili po ng mga pagkaing mayaman sa mahalagang sustansya. Kaya po, bukod po sa pagiinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, mas mahalaga, okay, mahalaga din po na nakukuha po natin yung balansing pagkain po natin, yung vitamina at mineral kasabay po nito. Dapat din pong iwasan o limitahan yung mga ilang uri ng pagkain na makakasama naman sa ating kalusugan. At alam daw po natin yun kung ano daw po yung mga nakakasama po sa atin. Sabi po sa pag-aaral, tayo po mismong mga tao, ano po, individual, ay alam natin yung mga nakakasama sa atin. Kaya lang tinatalo tayo ng tawad. Yung pong sinasabi natin, ah, hindi naman yan, umiinom tayo ng gamot, wala naman to. Kahit kumain ka ng kumain ng ganyan, may gamot naman. Yan daw po yung nakakasira po sa atin. Kasi kahit po alam nating bawal yung pagkain na yon, kinakain pa rin natin. Hindi lang natin tinitikman, kundi talagang inuulit-ulit po natin. Kaya po nasusobrahan tayo at dun po lumalagapak yung ating po namang kalusugan.

Ngunit ano daw po mga kaibigan, yung mga uri ng pagkain na siya pong pupuno sa balansing pagkain na kinakailangan po natin sa araw-araw. Ito na yung lagi natin sinasabi mga kaibigan, bukod po sa pagiinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ang gulay po mga kaibigan, syempre, alam naman natin yan at base din po sa mga pag-aaral, ang pangunahing pinagkukunan po ng mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan po ng ating katawan. Kaya nga po lagi po namin sinasabi ng inyong lingkod na mag-focus tayo sa pagkain ng gulay. Piliin daw po natin yung mga berde at mga madadahong gulay sapagkat ang mga ito po ay pinakamayamang mapagkukunan ng sustansya kasabay po ng pagiinom natin ng ating rice coffee. Hindi lang po masustansya mga kaibigan itong mga gulay na to. Ang iba po mga kaibigan ay mas mura po sa ibang mga pagkain. Ang iba pa nga libre. Ano po, nandyan lang po sa

At bukod po sa gulay, mga kaibigan, sabi pa po sa pag-aaral, at alam naman natin ito, mga kaibigan, ang mga prutas po ay mayamang mapagkukunan din ng mga mineral at bitamina na mahalaga sa ating po namang kalusugan. Kung hindi po makakakain ng gulay, piliin na lang po yung prutas pagkat ito po ay mas katanggap-tanggap na lasa. At gaya po ng gulay, mga kaibigan, mayaman po sa bitamina at mineral ng mga prutas. Ganun din po daw, mga kaibigan, yung mga butil ng kanin, mais at harina na panggawa ng tinapay. Yung mga pangunahing pinagkukunan po ng carbohydrates na mahalaga naman para magkaroon tayo ng enerhiya sa araw-araw. Huwag kang liligtan po yung pagkain ito upang tumagal sa matinding hamon ng buhay. Siyempre pa, isa sa pinakamahalagang nutrisyon na kailangan din po ng ating katawan sa araw-araw ay ang protina. Ito po yung tumutulong sa paglago at pagsasaayos ng mga nasirang kalamnan na ginagamit po natin sa araw-araw po, mga kaibigan. Makukuha po ito sa mga karne, beans, itlog, tokwa at iba pa.

Siyempre pa mga kaibigan, gatas daw po. Ang pag-inom daw po kasi ng gatas at pagkain ng mga produtong yari po dito, gaya po ng keso at yogurt, ang pangunahing makapagbibigay naman ng mahalagang mineral na calcium. Ito po ay kinakailangan ng buto upang manatiling matibay at matatag. At syempre, kailangan din po ng isang mahalagang mantika. Kinakailangan ng katawan, ang ilang uri po ng mga mahalagang mantika upang masipsip ng katawan, ang ilang uri po naman ng sustansya na fat soluble o mahalo lamang po sa mantika. Ngunit lagi pong tatandaan na piliin lamang yung unsaturated fats na kadalasan pong makukuha sa halamang gaya po ng olive oil at mamantikang prutas gaya po ng abukado.

Kaya dapat po mga kaibigan, focus tayo sa gulay at prutas. Kasabay po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi ang masamang epekto po ng kawalan ng balansing pagkain ay yung pagiging sobrang mataba o obese. Yan po yung pangunahing epekto ng kawalan ng maayos at balansing pagkain sa araw-araw. Maaring malapit din sa ilang malulubhang sakit gaya po ng stroke, sakit sa puso, alta presyon, diabetes at cancer kung magkukulang po sa mahalagang sustansya ang mga kinakain. Sa ating po namang rice coffee mga kaibigan, dahil po naman sa gana po ito sa nutrisyon, yun po yung lagi po natin sinisigaw. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 at yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 dahil po sa taglay po nitong sapat na nutrisyon, nakukuha po natin mga kaibigan yung nutrisyon na yon na siya pong kinakailangan po ng ating katawan sa araw-araw. Malaking bagay po ito mga kaibigan kung ito po ay ating po namang aaraw-arawin. Sa kadahilanan po mga kaibigan na napakarami pong benepisyo ang makukuha po natin kapag tayo po ay tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee na siya pong kailangan po ng ating katawan mga kaibigan.

0: po naman sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakapag simulang uminom ng ating rice coffee. Dapat po masimulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Dahil makakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating po namang katawan sa araw-araw. Basta po mga kaibigan, hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po mga kaibigan, ang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Diyan po sa karton na yan, mayroon pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At mayroon pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee mga kaibigan. At yun namang nagaanap po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Hanapin po ninyo mga kaibigan. Yung kulay dark brown na karton mga kaibigan, meron po yung 10 sachet sa loob. At kagaya po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Napakaganda rin po ng epekto po nito sa ating kalusugan at napakasarap pa. Araw-arawin din po yung pag-iinom po nito at napakalaking tulong po nito sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagaling ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Radio Magbating.
3: Oras, alas 7:30.
2: Radio Magbating.

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyag yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maaga.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
3: 106.2

0: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Zed Living Testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
8: Living Testimonies.
10: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Ding.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Maulan ang panahon sa ilang bahagi ng bansa, pero hindi natin nahahayaang ma-wash out ang energy ngayong Martes ng gabi, September 8, 2026. Live na live po tayong napapanood sa IBC 13 NDA TV. And a big shoutout po to everyone watching our live streams on Facebook and YouTube. And as always, let us all play smart, play safe, and play responsibly. Tandaan po, lahat ng pieces o games ay para lamang sa mga players 18 years old and above. At syempre, mas masaya ang gabi kapag may kasabay sa energy. So to help us keep the vibes going, joining me tonight is Eve. Good evening, Eve! Ready ka na ba sa mga pasabog natin tonight?
1: Yes na yes! Good evening din sa iyo, Jay. And of course, good evening sa lahat ng Lotto players natin mula Luzon, Visayas, at Mindanao. We're just getting started. Nakapila na ang ating major jackpot games. At kabang-abang din ang 2D, 3D, at 6D Lotto. Pero of course, more than the numbers and the thrill of playing, tandaan na sa bawat tiket na binibili ninyo ay hindi lang chance na maging milyonaryo. Nakakatulong pa po kayo sa kapwa Pilipino na higit na nangangailangan. Kaya naman, Lotto players, get comfy, keep those tickets within reach, at sabay-sabay nating saksihan ang mga susunod na ganap. Dahil in just a few minutes, baka may millionaire dreams na matupad ngayong Tuesday night.
0: At para nga gawing mas exciting game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto draw panel of judges from the gaming public.
1: Also, here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir!
0: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, panoorin po natin!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Tickets ready, good vibes on, and the excitement is at an all-time high. Lotto Philippines, this is your moment. Game time na!
0: No more waiting, Lotto players. Let's get the numbers in motion and dive right into the games. Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BST

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo, o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini, o daghang ang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na kamagagwanta pa.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuantan sa kong sa kuan o diabetes kani pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
3: haplas nagagamit ka haplas sa nay
4: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
3: tagaasa
4: takan upper limatok
3: unsa maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
4: dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na uli andyo ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
7: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
5: Nga nung maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanan.
8: Pwede ko. No. Bada.
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tadino.
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw.
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko!
9: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas ni anak ko. Dato nagod ka.
5: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
9: Bunsa!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jacob.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang administration, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba marag makapool, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luha kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luod akong kutukuto. Normal akong pagbawa, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas.

0: tabi daw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na po, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw ko na itong tanan, may munto, may buntag, may hapon, may gabi, o may pa yung kadlaw na to, siyaro. Niya na sa inyo, ikala, sa kanginan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiana. Okay, paragis time, ha?
1: Wajay lain, makapalagsik na ko ang paragis. Saan nga yun? Nakalimutan nun ko na sa... Oh, Bila-Bila Plus, herbal capsule dito.
0: Mo, nani, magpalta mo kang inom ko sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kimaniguro lang kasi mo ang herbal capsule. Pwede mga igala. Pwede, shout out time! Shout out nga to ni Manager Nilo Tadio, si Rosan E. Muratas, si Richard Perez sa Metro PC, si Madam Belma D. Dia sa Bourbon, si Sir Manuel D. Dia sa Bourbon, o yung man ni Judito, and Flora Samong, gikan ni Bisay, bangang sa ilong founder na mo, si writer-director Oji Kumpok Rakasa. O niya, rahing shout-out nga to ni Jose Briones, si Lucia Buloy, dia sa Dila Rosa Calatrava, Negros Occidental, si Joel Abadiano, dia sa San Pedro Uno, Basak, Pardo Cebu City, gikan ni Ricky Bangis Garing. Munya, layang shout out sa Andrea sa Gimbawian, Pinamungahan, si Mario Morera, Kusay Morera, si Berting Saring, si Manuel Morera, o yung si Barangay Captain Lando Alia, gikan ni Pedro Pongase. Okay, dita maglangan magigala. Ato ding hinumduman ang nangagi nga naguol na sa bala, naduol na sa balaang bukid sa inayawan ang mga sundalong duwindis ni BBT. Yay! Wala sakay sa mga higanting agila. Nakita na nila si Bogart ug Lalat ug ilan ang atakiyon. Pero mura sila ang mga lamok nga nakurintihan ug nangatagak ug nangamatay sa pagtuong luwas na sila si Bogart ug Lalat. Mi bahaka kinig maayo, katawa! Pero kalitusab nga miabot ang duha ka lubos itom nga purma og dagko kayong tao og nanagan sa sila astang kapuyan na kutasa sa panagan oy we sometimes lain pain red dito sa Silangob nga nimutangan nila ni Jigo nakita na nila ang kahayag nga walay pagkapalong ingon ining naitabo ni adenal sumpa ni kato sugilanon budbod og bibingka.

0: Masahi on ko na.
1: Ayaw na. Mantos ko pa, Maria Picat. Kabuhutan mo yun, mahal ko.
0: Mahal ko.
2: May kahayag sa unahan.
3: Mao ka na ang rotsanan. Panggali ka mo!
2: Chico!
1: Chico!

0: Isa na ito!
1: Martinig mga bata nga! Nagilog tanay! Nagtuyog-tuyog isa palasyo! Nagal!
0: Naglaro ko na yun! Ay, tsaka sa doon mo si Tom!
1: Gamayig naong! Pero, takawig lawas!
0: Ang naong unano, pero ang lawas! Murag ang ta! Kapre!
1: Ay, pagkikig mga ngipon! Pulos mangkil!
0: Delikado tayo ni Bogart!
1: Lagkumbra ba kayo? Wala! Magaling dito tas ngipon! Magaling tas ngipon nila kung kit-kito ta!
0: Tata!

0: Kutan ang yuk ini.
1: Niya kini lu sot sausa kada ko kayong lawak.
2: Oh, sabar ka ni inja pita.
1: Dili lang kita mo kumpiyansa.
3: Ala, naba kay si Ardine kay naglaya na sa dintiyan na ka.
1: Oy,
2: kumanta bitaw mi mo rida mali ang imong tinai.
0: Lagi ikaw man gud, palagi bi makakaon gani ha.
3: Makita mo sa lawas.
2: Mao sa, mao sa.
4: Ala, tinawa na drawing dako sa simento bongbong.
3: Bongbong?
2: Iwagi, Jigo. Iwagi.
0: Na, kalubat mo sa baning akong silpon. Apilo, madaba ni.
2: Kala. Uy!
1: Drawing sa tao o sa duwende ka na nga naglamano. Nga gitaliwadaan sa kasulatan o sinto nila sa ibabaw. Ang drawing sa duha ka kamot na may kahayag.
5: Bitaw, no?
4: Pwede ayang tuwindi o ang tao?
2: Kung ako mo'y bahubaron ng maong drawing, kininagpasabot sa usa ka kasabutan sa tao o sa duwindi. Giinsintro ini ang grasya o panalangin sa kahitasan.
1: Mauusab ka na ang akong basa ini. Balaan gayod kining bukid sa inayawan.
3: Kuyawad ay ini?

0: Naglagot ko! Naglagot ko!
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan gyud nga nagyud say ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yoy kalainan nga nausab na gyud buspadto siya karon may nakayo.
4: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
4: Uning baba,
3: baba na. Gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bilabila haplas gyud kay mao nay makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal. pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di nag spotting mangog ko. Sige, kuan ka nang mawala ni mo palit na pud ko ginagmayra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita rin mo nga proven and tested yun ang kaibig
7: mo? Yes, oh yes, maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
2: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Tinahan ko pa ko sa baron mamatay.
9: Ayaw! Mahal nga halin! Bana ko, BBT!
0: Kukat! Asawa ko! Gisampot ko!
9: Kay nga naman!
0: Tungod kay ang mga higanting uwak na lang ang nauli din is gingarian!
9: Asa naman di ang mga sandalong kawintis na to? Nagisugo mo sa balang bukid sa inayawan!
0: Patay na silang tanan! Anong may katawa ka lang, asawa kong kukat?
9: Anong saputol ka man? Anong masuko ka man, mahal nga haring BBT?
0: Onsa?
9: Nalipot ka ba? Ikaw mo'y nagmando nila sa pag-adto dito? Atong kagustuhan ang tanan. Bisan pa man, ug nasayot kita nga posibleng ikamatay nila.
0: Osto ka, kukat. Pero naluoy ko sa ilang mga nabiling pamilya.

Lupad! Lupad pa, gila! Girahan ko! Mutala! Mutala din mo! Mutala na yun! Di mo na pasulti hagat niya, gila! Ha, kunlay burak pa! Nagkamantay mo! Kunang babae, buwagan, musamot ka blooming o kagwapa! Pero kunang lalaki, buwagan, musamot ka palahubog! Pangagsailong!

0: Ale, ale, ej, drej, drej, drej, opa, szuk, szuk, szuk, szuk, szuk, ale, ej, góry, tam tyka, pam, drej, drej, ale, ale, ale, kurde, rata,
1: potaj, potaj, daj, daj, daj,
0: daj, daj, daj, daj, daj, daj,
1: daj, daj,
0: daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj,
1: daj, daj, daj, daj, daj, daj,
0: Lord, kung makalingkawas ko ini, magbinuta na ko, Lord. Ayaw lang ko ipapatay.
1: Apil ako ko, Bugay.
0: Apil na lalat na, Lord. Apil na, magbinuta na.
1: Tinood na, Lord. Tinood na ni, tinood, John.
0: Alala, alala. Nadoon na lang. Nadoon na lang sila.
1: Nagakos na lang to, Bogart.
0: Sige, sige. Dungan ta, dungan ta.
1: Nadoon! Hala, Bogart, Bogart.
0: Ano? Miliuk, miliukan.
1: Miliuk, Bogart.
0: May gating ribolto.
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon akong giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to Kabuyan, duhaman ako Kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan, and ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: O gugiinom, o saan gugiinom na?
4: Bilabila, saan din ako
5: tag-inom. Kapsol, Bilabila kapsol.
4: Oo.
5: So karoon na uli, na uli, makalakaw sa una, di ko ka kalakaw.
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Saan to, saan na si Gitay na?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: Bila yung dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Daga-asa. Isa itong pangalan?
4: Daga-puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan ay isa itong pangalan.
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock Radio, Magbating Ting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01. 106.2
2: Radyo Bagting.

0: Barangays of Bagalupa, Langapod, Labangan, Zamboanga del Sur. Ang rason ni cutting and trimming of trees along affected areas o pag-ilis daw sa insulators gikan sa porcelain to polymer portion of Barangay Danlugan, Tutulangan, Pagadian City niya pag-ilis usab sa mga gabok ng mga poste sa siwan structure of Naanas Purok Gabi 2, Barangay Danlugan o pag-kaning insertion sa B1 structure gumikan sa pagka luag na gyud in town o unsafe na nga linya sa Purok 3, Barangay Bagalupa, Labangan, Zamboanga del Sur. Siyempre, mobalik ang kuan kini bitong supply sa sugang kun sa dagitab gining power. Siyempre ini nagsiga, may balaan niya na ibalik kini siga yung suga bitaw. 8 ka oras ang ilang himuon nga operasyon. Diya sa mga lugar nga gito gikatakda. Gikan to sa Zamzurico pinagi ni General Manager CEO Jose Raul Saniel. Alas 5:14 na mga kabagtingog kabalkadas, dugang pang mga balita o kasayuran, oy na jobs fair diha sa May Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ato apo diri, naapunta diri, no? Pizza Gis man na siguro sa buwan, matag Pizza Gis kung ako masipiat. Pero dito sa Ipil, adunay 1,726 katrabaho itanyag alang sa job fair sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Anang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
1: BBC Live Report. Gidapit sa Department of Labor and Employment kondoles sa Zamboanga, Sibugay Field Office ang mga job seekers umaabot nga handog ng Pangulo. Serbisyong sapat para sa lahat job fair karong Setyembre 14 tuig 2026 alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Atrium Zamboanga, Sibugay Provincial Capitol Building sa Ipil. Diin mukabat sa 1,726 ka job vacancies ang itanyag gikan sa 8 ka local employers o 3 ka overseas employers. Dugang pa maghatag usab og frontline services ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, pinaagi sa one-stop shop aron masayon alang sa mga aplikante ang pag-access employment-related nga serbisyo og tabang sa usa ka lugar lamang. Giawhag ang mga interesado nga magparehistro una online aron mas paspas ang proseso sa aplikasyon. Mahimo usab ang pagparehistro pinaagi sa pag-scan sa QR code nga makita sa opisyal nga poster sa job fair. Gidasig sa dole ang tanang job seekers nga pahimusla ng maong oportunidad alang sa lokal o overseas nga trabaho. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 FM. Salamat sa nasangpit nga kasayuran ni Bagting. Bagting 28 Kimberly na muwag mga kabagting o kabalkadas. Sige, standby na diha kaya mga mongitag trabaho. Aron nga diin na kini ang maka-apply saro naman sad og di mo makasulod atong gidaghanon. Odias Ipil. Sa Pigas Bahin kala 5:17 naman mga kabagting og kabalkadas tabuktang at usuban pa nga mga kasayuran kay mga liso sa utanon gyapod-apod sa ATI RTC 9 ngadto sa probationers and parolees pinagi sa UGMAD program. O kay importante man ning mga mapanginabuhian ba. O gadi makatabang usab nga doon ay igong supply ang pagkaon sa mga talad gananan, bisan pa man tuod. O sila mga probationers o mga parolis, mga kabagting at kabalkadas. Ang detalye sa report na balikos, Bagting 29, Cherylo Nyo Tirazan. BBC
2: Live Report. Giapod-apod sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 kon ATI RTC 9 ngadto sa mga probationer og paroli ang mga liso sa utanon isip kabahin sa UGMAD program o gitawag nga Uplifting Growth for Meaningful Assistance and Development alang sa parole and probation clients. Ang mga kalihukan gihimo pinagi sa pakigtambayayong sa ATI RTC 9 DOJ Parole and Probation Administration 9 og Balay Initiative. Kabahin usab sa UGMAD ang mga regular nga Values Formation Program din gidasig ang mga probationer o paruli nga mas masabtan ang ilang identidad, katuyuan sa kinabuhi o calling gikan sa kahitasan aron makahatag kanila og paglaom, bagong direksyon o higayon nga makasugod pag-usab. Tumong sa pag-apod-apod sa mga liso sa utanon nga dasigo ng mga partisipante sa pagpananom sa ilang panimalay o pag-apil sa mga produktibong kalihukan. May tambong sa maong Kalihukan si DOJ PPA 9 Regional Director Amitis Butsong, CPPO Eddie

0: Soldado o ATI-RTC 9O ICA Assistant Center Director Mukles Buisan kauban ang mga personnel sa ATI-RTC 9. Bagting 29, Chiril Unyot Lirazon sa Dalafam o Radio Bagting.
1: Daghang salamat sa mga kasayuran gikan ibagting 29 mga kabagting og kabalkadas. Tinikad na sa itong pagpanag-uban si Bianza Radio Bagting og Bell FM ang maong balita usab atod gito sa maayong kabubuton sa National Irrigation Administration nga padayong nag-auhag sa mga mag-uuma nga kun unsa man inyong mga taho diha reklamo sa istyon. O di ba ka any concern, may kalabtanan sa patubig sa irrigasyon, o I mean irrigasyon sa National Irrigation Administration, pwede kayo kamo nga mudangop. Ngadto kanila pinagi ning mosunod silang Facebook account sa Nia Zamboanga Peninsula, pangitaan din ang Nia Zamboanga Peninsula. O Facebook nila din ba ka email r9@nia.gov.ph. O di ba ka silang website sa https://region9.nia.gov.ph. Telephone number 062, ang area code sa 9474014. O ang mobile number nga 0985-824-4566, ang ilang smart or talking text nga number or sa katong mga subscribers nini mga kabagting o kabalgadas, ha? Sige, ipadangat na inyong mga reklamo. Aron lang yung mahibalaan. Ayo, sige, loom-loom niya. Alas 5.20. Pansadili pa ang commercial break, mga kabagting o kabalkada. Sa tasang pasundon, ang lain pang kasayuran o mga balita. Gika ni Bagting 28, Kimberly na muwag. O gakini ang may kalabtanan o sab sa natala diha sa Sinsuwat. Diin na to ang sayran na sumala pa sa iyahang report. Barangay Kagawad samdan sa pagpamusil sa dato din Sinsuwat. Ani ang detalye sa maong balita ni Kimberly na muwag. 106.6
2: BBC Live Report. Samdan ang 33 anyos nga barangay Kagawad human gipusil sa duha ka armadong lalaki samtang nag-inom og kape sulod sa usa ka kan-anan sa barangay Baka dato din Sinsuwat Maguindanao del Norte pasado alas 11:40 gahapon sa buntag Setyembre 8 tuig 2026. Giilang biktima nga si Kagawad Rusman Agar Pingiyaman. Base sa inisyal nga impormasyon kalit kami duol sa biktima ang mga suspek nga nagsakay og motorsiklo og gilayong namusil og naigo sa dughan. Human sa pagpamusil dali usab miikyas ang mga suspek. Nasairan sa mga otoridad ang usa kanila nga giilas alias Bons samtang padayon panggipangita ang iyang kauban. Padayon karon ang hot pursuit operation o investigasyon sa kapulisan na aramadagpan ang mga suspek o mahibalaan ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Unang bahin pa lamang katong sa lanog sa Bagtingan, oras sa alas 5.22 na.
3: 106.6 FM. Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Kung tiyang man isakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong upirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
5: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.
7: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
12: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
13: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Sana all.
13: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh
13: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
15: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin hiyahari ang gawa. Maglapag yung ko at ang mga gulo yun.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2 FM Radio Magbating
1: Alas 5:30 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM paghihapon. Alas sige, padayon tas itong pagtunol sa mga balita o impormasyon. Din sa ito ang pagbanaguban kay ang nagpaluyo sab nining atong tulumanon. Oga o ba nasab sa pahimang no sa pagbaton sa kanunay o maayong panlawas? Ay, naray nyo nga ngayong buhaton. Ato mga adunay gibati diha sa panlawas nya dili ka pwedeng basta-basta lamang makainom og mga kape bisag unsa lang labi pag katong commercialized na kaayo ng mga kape ay ni Adri o ang said Panyawan coffee mix kung naguol ka kay di na ka pwedeng makapanga di na ka pwedeng makapangapi kay acidic ka or diabetic ka ani ana ang kape nga para kanimo ang said Panyawan coffee mix ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro natural kape nga bitter apan maka pa better matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Sad Marketing Incorporated basta Sad Marketing tatak magaling 106.2 FM Radio Magbating nagabag usab nini nga tong tulumanon ang kinibitong Petron Gasol Station. Alang ni atong gusto mo patubil mo palit og liquefied petroleum gas adto ana Petron Gasol ana kini mahimutang ilang main yard nga pisina na mahimutang sa Santiago Dulles de Bim ikaduhang branch na mahimutang sa Dalang Duterte sa Gatas Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na mahimutang doon sa SMC College o gadunay mga branches sa mas dumalinaw lungsod sa Aurora o lungsod sa Tukuran. Ana mga kabagting og kabalkadas para di gid mo mga limot para at least po dihang bahina kay kuno galing mahutdan gilayon kamong maka pangitag pamaaging makapatuloy. Sige anita sa ikaduhang bahin sa tuang pagtunol sa mga balitag impormasyon nga dunay kalabdanan ng katawan sa dakbayan og lalawigan sa Zamboanga del Sur paghihapon. Ayan mga kabagting og kabalkadas niya at alang sa mga balita gikan sa BBC News Center, 53rd Infantry Matapat Battalion suportado sa LGU Pagadian alang sa pagpatunhay sa kahapsay o kalinaw. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zafima.
16: BBC Live Report.
17: Suportado ni Sitimir Samico ang mga programa sa 53rd Infantry Matapat Battalion alang sa pagpatunhay sa kahapsay kalinaw sa tibuok syudad sa Pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kinagilawat ang pamahayag ni Mayor Co. atol sa gipahigayon ng Small Arms and Light Weapons sa program nga gipahigayon na natong nakalabay nga adlaw. Matod pa ni Mayor Co. nga pinaagi sa pagpaningkamot sa makasundaluhan o ingon man suporta sa LGU Pagadian makabot gayon ang gitinguhang kalinaw o kahapsay sa komunidad o ilabi na ang gipaningkamutan niini nga paglakag sa mga illegal nga mga activities. Gidugang pa ni Mayor Co. nga isip pagpakita o suporta sa kasundaluhan gihataga niini o 500 hectares nga kining yuta ang nasangpit nga mga kasundaluhan aron kini ilahang katukuran o gay kun ilang katukuran sa ilahang mga buhatan aron usab nga magpabiba siguro nga dunay presensya sa kasundaluhan diri sa Pagadian City. Gikasubo ni Mayor ko nga ang kasundaluhan ilalom sa 53rd Infantry Matapat Battalion wala matutpay kaugalingong opisina sa Pagadian City, hinungdan nga yahan ni Donar o gayuta ang LGU Pagadian aron nga kini ang matukuran nga dito'y pahimutang sa Regional Center sa Balintawak, Pagadian City. Gikan sa BBC News Center, Bagting 17 Flores of FEMA, Sibel FM, o Radyo Bagting.
1: 106.7 Yes, mga kabagting at kabalkada, tinuod yun kay sa mga ato, pamanggid mo at tagipos nang nagikan na. Tapos pagadian na mga ato patagipos, may nang nasa lepsina na rin, kaya pwede na itong maduulan. Pwede na itong madangpan. Pwede na itong madali-dali tag makaadto gila yun, no? So, maayo po, maayo. Good job, Mayor, sa pagtanyag sa nasangpit nga luna para sa ito ang mga kasundaluhan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Kaya isa naman nga doon na mga tuyo o yung wala kita'y kontak, kinahanglan patang muadto sa kuhan, muadto tag-gipo sa ilahang headquarters. O diba, kasi lang kampo, mga kabagting at kabalkada. So, naagi di ay dire dool, kaya at least man lang dinalian kung nga doon na mga concern. So, pwede tayong makaduol o pwede tayong makaadto sa ilahang opisina. Alas 5.35 na mga kabagting o kabalkadas din sa pagpanaguban, dugang pang mga balita o impormasyon. Mga balita usab gikan sa Zamboanga City ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. So, mala pa sa headlines nining buntaga mga kabagting o kabalkadas. Motorista patay human may bangga sa nakaparking nga truck dito sa Zamboanga City. Stampay ta, wag yun siguro rin diparahin yung nakaparking nga truck. Ang detalye sa mong balita niya itong siren. BBC
0: Live Report. Patay ang usa ka motorista human aksidenteng may bangga sa nakaparking na truck sa MCLL Highway, Barangay Manikahan, Zamboanga City. Alas 2 sa hapon kagahapon adlaw, Setyembre 8, 2025. Gilang biktima nga si Espardon Arif Gapur, 59 anyos, o residentes Barangay Taloksangay, Zamboanga City. Base sa initial nga impormasyon, aksidenteng may bangga ang motorsiklo nga gimaniho sa biktima nga sa likod nga bahin sa usa ka nakaparking na bunggo truck nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang eksaktong hinungdan sa aksidente aron matino ang kinatibuk-ang panghitabo. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: 106.7 Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas. O gadiin sa laing bahin sa mga balita nito sa mananagat dakpan sa kasong qualified rape sa Margos sa Tubig. Na natuwa pong sira ng report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
18: Live Report. Nadakpan ang 49 anyos ng lalaking mananagat o residente sa Margos sa Tubig na top 1 municipal most wanted person at also sa ka-intelligence-driven operation nga gihimo sa mga personay sa Margos sa Tubig Municipal Police Station. Alauna sa hapon ito, Setyembre 8, 2026, sa Purok Nangka, Barangay Lumbog, Margos sa Tubig. Ang pagdakop gihimo pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu sa acting presiding judge sa Branch 29 Regional Trial Court 9 San Miguel, Zamboanga del Sur na ito Agosto 27, 2026 alang sa kasong qualified rape of minor diin walay piyansa nga girekomendar. Ang akusado, ananakaroon sa kustudiya sa Margos sa Tubig MPS alang sa hustong disposisyon o proseso sa balaod. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.7 Alas 5.38 na mga kabagting o kabalkadas. Ito yung mga accomplishment dito sa Margos samtang tabuktang at doon sa kasayuran nga nakalap-usap ni Bagting 28. Kimberly namuag dito sa Magpet mga kabagting o kabalkadas kay tulo ka pa ni Malay Gilamoy Skalayo sa maong dapit. Dito sa Cotabato, ania ang detalyes balita. BBC Live Report.
2: Tulo ka nagdikit nga mga panimalay ang gitupsan sa dakong sunog sa barangay Manubo, Magpet, Cotabato, gahapong adlaw Setyembre 8-2026. Sumala sa inisyal nga impormasyon, paspas nga mikatap ang kalayo nga mao hinungdan sa dakong kahadlok sa mga residente sa maong lugar. Gikatahong nalangan ang pag-abot sa mga bombero sa Bureau of Fire Protection tungod kay ang lugar sa insidente na himutang kapin sa 40 kilometros gikan sa poblasyon Magpet. Padayon pa sa pang-imbestigar ang mga otoridad aron matino ang hinungdan sa sunog. Ugang kinatibuk ang kantidad sa mga kabtangan nga nadaot. Wala pa usa magkumpirmar kung adunay mga naangol o namatay sa maong insidente. Bagting by the 8, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3
1: Sa lain bahin sa mga balita, dunay construction worker nga gipusil patay usab sa IPL sa Bangka Sibugay, mga kabagting ug kabalkadas. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
16: BBC Live Report.
18: Patay ang 30 anyos nga construction worker human gipusil sa wala pa mailing suspect. Alas 7.30 sa gabi natong September 7, 2026 sa Purok African Daisy, Barangay Pangi, IPIL, Sambuanga, Sibugay. Gilang biktima nga si Norman Lamorenas, empleyado sa Budsbro Construction o residente sa Barangay Danlugan, Buog. Base sa initial nga investigasyon, padulo sa Barangay Pangi ang biktima sakay si Ampula Suzuki Raider gikan sa Barangay Gituan dihang kalit siyang gipusil sa wala mahiling suspect. Human sa pagpamusil, paspas nga misibat ang suspect sakay sa usa ka itom nga Yamaha Mio 125 nga walay plaka. Gidala gilayon sa Dr. George T. Hopper Medical Center sa Barangay Tinan ang biktima apan gideklarar kining dead on arrival sa nagatiman nga doktor. Na-recover sa dapit nga nahitabuan na usa ka basyo sa bala nga gituang gikan sa kalibre 45 nga pusil. Samtang napahigayon og hot pursuit operation ng APIL MPS uban sa pakigtambayayo sa Provincial Intelligence Unit og 2nd Provincial Mobile Force Company. Nagpatuman usab og drug net operation ng mga kasikmit na police station aron mapugan ang posibleng pag-ikya sa suspect. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang responsable sa pagpamusil og matino ang motibo sa pagpatay. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 5:41 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban si Bian Zaranjo Bagting o Bell FM paghihapon uban sa pagpahimang no sa National Telecommunications Commission at those katawhan nga dili magpataka o click sa mga links ipod magpataka o pasapasan yung mga text messages o diba ka dili mo to sa mga text messages ngayon na dawat e verify sad na labi pag na yung mga offer nga too good to be true kay basic scam na ha. O kung nun sa may yung mga dawat nga nagpakaroon ng bangko, ahensya sa gobyerno, itaho na nga to sa telecommunications companies aron nga makapanagang mo gikan sa mga pagpangilad. O ingon man, ayaw ihatag ninyo one time, big time nga password. O inyong one time password kay Kuya o delikado mga kabagting o kabalkadas. I-report kilay na nga to sa NTC o diba ka sa service provider aron nga kini ma-actionan. Mga kabagting o kabalkadas. Oras, alas 5:42 na.
16: 106.3 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
21: Are you planning to build your dream home?
2: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
21: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
22: si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
23: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
22: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: 106.2
4: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Lukan man ni Ma Oakland. Alas 5:48 na mga kabagting og kabalkada. So ay naman ay presyo kanay bitawng lihok sa presyo sa produktong petrolyo eh. O murag pila kay ito murag nalimot pag pila to ay basta kay pagpatubil namin og gabi eh. Amo di ay sige mo mga alas 5:48 na mga kabagting og kabalkada. Ini pagyapon sa tong pagpanaguban sa CBN sa Radyo Bagtingog Bell FM ug kining atong tulumanon. Syempre nitong mga kabataan nga medyo hinay kay kinan-an. Onya adunay mga kinibitong batasan nga dili hinga tulgon. Di ba ka daling kapuyon, di ba ka dali malimtano na mga dagko. Ana, Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system, makapalantay sa salabutan og maayong bitamina ra mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na, makapalantay pag sa salabutan. Ang Vitron Vitamins Plus Iron para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga nagidad 1 to 12 years old, Vitron Syrup og Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas mga kabagting og kabalkadas. Tungod ka ang Vitron Vitamins Plus Iron sa kini ka food supplement sa niya gawas ni ana kini aprobado sa FDA og ingon man ginama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mana dito sa mga kabataan, mga tibuok pamilya, nanay, tatay, lolo, lola, pag Petrona. Alas 5:50. Update sa mga produktong petrolyo gikan sa merkado. Kay kani merkado magadili literal nga merkado sud sa merkado jud. Pero part ni siya sa negosyo o part ni siya sa market mga kabagting ang kabalkadas. So ang update katong sa iran ang report ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan. Isa si? Si Kim day. si Dili, nay nag-message si Dariang ninyo. Isa di ayang pan si Dariang karon? Ni-message ba ito na day siya? Kanusam na ito yung message di ay. Si Anita sa toang ganbe, sa toang produktong petrolyo. Pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
4: BBC Market Report.
1: Ikaw
5: yes, lang. Maayong buntag pagting di si Sai, si labi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dari mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Ng mga oras, sa ito itunol ang kasamtang presyo sa petrolyo. Kundi na doon ay pag-usbaw. Karoon na itong sa Iran, sa Petron Santa Lucia, diesel 90.10 centavos kada litro, turbo 93.10 centavos kada litro, extra 82.30 centavos kada litro, XCS 83.30 centavos kada litro, o gangkero 120.20 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Power Gasoline 81.20 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline 80.70 centavos kada litro, o sa Fuel Save Diesel 87.50 centavos kada litro. O din mismo sa Phoenix Balintawak, Diesel 89 kada litro, Super 80.70 centavos kada litro, o ang Premium 81.20 centavos kada litro. Mga katawa kasamtang ang presyo sa petrolyo karon nga naimuta sa mga nagkalain-laing gasoline station din sa Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ligat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Nakuyawan to si Gingging. Niya kay maumantoy ko nabasa nga text go. Di, ano nga pag... Kaan man di ay, sige. Alas 5:52 na. Dinis tong pagpanaguban, mo to'y update gikan sa ito ang mga presyo sa produktong petrolyo dress pag di Anzete. Mga giya to sa mga motorista, mga kabagting at kabalkadas. Samtang sa pikas bahin ng mga kasayuran o gatabuktang at sa mga natala pagikan sa BBC News Center. Ini usa ka maayong balita mga kabagting at kabalkadas. Gumikan kay doon nagi malauman nga kinibitang footbridge ang atong mga estudyante. Diha sa may turnover ni ito ang isang adlaw. Okay, school building og steel footbridge gi-turnover sa Pisumpungan Midsalip. Ani ang detalye sa report ni Cheryl Onyot Lirazan.
4: BBC Live Report.
0: Opisyal na ang giturn over ngadto sa komunidad sa Barangay Pisumpungan Midsalip, Zamboanga del Sur ang bagong duha ka classroom sa one-unit school building o steel footbridge isip kabahin sa mga proyekto sa DSWD Kalahi Seeds. Gipahigayon ang blessing and turnover ceremony niatong Lunes, Setyembre 7, 2025 alas 8 sa buntag. Gitambungan ang seremonya sa mga residente, lokal nga mga opisyal sa munisipyo o barangay, ingon man mga representante sa eskwilahan. Gilauman nga ang bagong school building makahatag og mas maayong lugar sa pagkat-on alang sa mga estudyante, samtang ang steel footbridge makahatag og mas luwas og mas sayon nga pagtabok sa suba alang sa mga residente hilabi na sa mga tinun-an. Sa turnover ceremony mipadayag ang komunidad og lokal nga mga opisyal sa ilang pasaling nga ampingan og mapadayon ang pag-atimana sa mga pasilidad aron mapuslan sa umaabot pang mga henerasyon. Gipakita usab sa bang proyekto ang importansya sa community-driven development din ang mga panginahanglan sa komunidad giila o gitubag binagi sa pakigtambayayong sa mga residente, lokal nga pangagamhanan o mga development partner. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio Bagting. Alas 5:54 na kabagting og kabalkadas dinhi sa ato ang pagpanag-uban. Sa gihapon diri sa tong talamanon ang landog sa bagtingan mga kabagting og kabalkadas. Okay? Sige kay alas 5:54 na og diin sa laing bahin sa mga balita gikan sa BBC News Center. O gumikan kay giingong kapin 1,800 ka mga dokumentong ebidensya. Kalakip ang mga bank o insurance records ang nakandam nang ipresentar sa prosecution panel. Ilalom kini sa Article 2, Unexplained Wealth. Batok ang Vice President Sara Duterte sa pagpadayon sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court sa sunod simana. Itakda sa korte ang pagmarka sa ebidensya sa Miyerkules o Huwebes o Setyembre 9 o 10. Samtang suspendido ang trial sa September 9, karong adlaw, o gadiin na magmubalik kinis Lunes, Setyembre 14. Dugang pa ni Jokno nga tibok adlaw sa Miyerkules o posibleng lakip na sa Huwebes o Biyernes ang igahin alang sa marking sa mga dokumento. Pagitugutan o saba ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang nasangpit nga Biyernes nga gigahin sa deliberasyon sa nasudnong pondo. Samtang sa laing bahin, ni Oyon usab ang defense team ni Vice President Duterte sa schedule apan gipanghimugos ni Attorney Michael Pua nga kulang ang oras para tun-an ang sobra kadaghang volume sa ebidensya. Tinguha sumala pa nilang mahatagan ng 15 kaadlaw ilalam sa Rule 26 Section 2 sa korte. Samtang sa pikas bahin pagayod, ang mga kasayuran mga kabagting o kabalkanas. Ini ang may kalabtanan usab sa subling gipangayo sa Department of Interior and Local Government DILG sa Interpol sa red notice batok ang kaning ako Bicol Party List Representative Saldi ko aron nga maatubang og ingon man aron makaplagan og madakpan siya dito sa gawa sa nasod. Uno pa ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga maadto siya sa France aron nga makigkutay sa Interpol labot sa hangyo sa Pilipinas nga mapapauli pabalik sa Pilipinas si ko. Ibutyag pa nga ang red notice ang hangyo sa mga law enforcement agencies na nagkadiyang mga nasud nga pangitaon o ingon man arestuhon ang usa ka wanted nga individual samtang gipaabot ang extradition pag surrender o di ba kauban pa mga legal nga mga proseso. Samtang magpahigayon usab si Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya og konboying Rimulya sa diplomatic efforts para makapauli ang kanhing magbabalaod sa Pilipinas. Kauban si ko sa mga giisyuhan o nagatubag ang kasong dunay warrant of arrest sa Sandigang Bayan, 3rd Division labot sa kasong gipasaka sa Ombudsman nga matudpay anomalosong flood control project. Nahauna na nga natultulan si ko sa Portugal ay hamibiyahe padulong sa France o sa Czech Republic. Nadakpan siya sa Prague apan human makaplagan o madiskubrihan sila do ang iyang Philippine passport apan labot ni ini so madugay naka buhi ra gihapon kini sa giingong unwanted alien sa Czech authorities. Dugang pang rimulya nga nahimong malisod ang pagpauli kang ko gumikan kay walay extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kundi siya ang unang nakaplagan. Ang kabagting ang kabalkadas kay alas 5.58 na maing buntag dahil sa mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe o hangtod sa pagkakaroon. O gadiin sa inyo po mga resulta at ng basahon. Ang resulta ng inyong gihulat mga kabagting ang kabalkadas nga aron na ito na mabasahan ang resulta di ara. Wait lang, kaya kusig mawa daw kung basag resulta. 917 ang resulta mga kabagting ang kabalkadas. 917 wala ang result kagabi. Diri na ta sa inyo mga greetings mga kabagting ang kabalkadas bi. O maayo nga buntag ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon Espuruk Malinawon. Kulo Mulabi sa Bonga del Sur, Ma'am Cheryl Urano Orion. Estats Las Cunha diha sa Gitran Dumingag. O gaingon man isa maghanoy may buntag daw diha sa mga ginikanan nga si Mama Vicky og Papa Nick maghanoy sa Baroy og Aljo na Mokatkat watching from Pagilian City, Province of Zamboanga del Sur. Ingon man si Zaira Lee Palaran sa Pasingkalan. Dayon ingon man, Jingjing Hiroyla. Nagbuntag des Capitol Bazaar. Si Johnny Cubao sa Nagbuntag des Rigla Gipo, Zamboanga del Sur. O ingon man, kisa pa ni Roberto Janon. Nagbuntag sa Dangka Dinas sa Johnny Cuba. Diyan sa Don Jose Dinas. Jay Lumusa Dayanan. Diha usab my morning og ingon man sa panako nalaktawan og basa watching from Labangan Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much guys sa makanunayon ninyo pagsuporta dinhi sa tuang at palumanon sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM. Ano? Wala mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa ato ang pagpanag-uban og sunod higayon pon samang tagtag samang stasyon. Pulong nga naganayong anaganayon na sa Proverbs 10:23, doing wrong is like joke to a fool, but wisdom is a pleasure. Wisdom is pleasure to a man of understanding. Agos Bagting, this is a is. Vanessa Cagas, tumakmol. Ligang salamat. May buntag. Giratong tanan. Oras, alas 6. 106.3 Radyo Bagting.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
10: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
10: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagdig Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Kahimanan nga adunay makasaysayanong pagbagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagbagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

106.7. Rádio Bagbag. Rádio Bagbag.

0: kining kuan, kining insidente kay kuan man, kining matawag niini emergency man, pero mo lagi na, no? Ang atoang mga personahe sa kining LTO kabagdig kabalkadas, igaw ra pud ni sila ning sunod sa balaod, no? Kuno sa man ang ilahang mandato nga kuno galing dunagyoy kuan kining violation, dakpon giga kabagtig kabalkadas, di ba? Sumaw na nga atoang nga panghinaot sa kanunay nga ipatigbabaw paghihapon nato kabagtig kabalkadas ang atoang pakwano kining human consideration. Dili kay ang atoang ipasulabi mao ning gitawag kabagtig kabalkadas nga kining unsa man kining ipasulabi nato ning pag implement sa pagpandako paghugot gayod pahugtan wa magiga problema sa gikaingon. Walay problema ang pagpandakop if ever dili emergency, no? Pero kung emergency na gani kabagtig kabalkadas, awa to na lang pong hatagag pagtagad. Oy, ato na pong hatagan og kining kahigayunan kabagtig kabalkadas, no? Nga makaagi po din tawon ang usa ka mga, ang usa ka matawag ta og kining individual nga makalusot, no? Oh, daghan kayo mga batigid nga reaction bahin sa iyahang post kabagtig kabalkadas. So, mao na nga makaingon ta ba case to case basis mo guni taning ingon ani nga pagpandakop, no? Oh, kinahanglan nga ang ato nga buhaton dire kana bang dili ingon nga pagtanaw gani ninyo, no, nga dunay pasyente palabian na lang, di ba? Kung galing di gid mo musugot nga dili mapinaltihan, o kwa ang drakuan, kwa unsa kining kwa, kung unsa gusto ninyong kwaon, aron nga mubalik ginadiha sa inyo ha, aron nga kining bayran kung unsa may violation, kung di gid mo musugot nga kwan, dili gid makapinalti kabagtig kabalkadas, di ba? Kay simba ko oro yung kinu nato, no? Gipaabot pag dunay ambulance, din pagkahuman, ang biktima, for example, talandogo ng kahimtang, ug mamatay uroy na simba ko ang pasyente, mabalik pabagbuhi, di ba? Kaya pa ba nga buhi o balik ang usa ka individual nga mamatay kung ugaling, ngayon na kapinikito ni nga tuwang mubang mga personahe sa LTO? Radio Magbating. Alas 6:22 na itong oras, kabagdig kabalkadas, dari ito ang kapagpanaguban, no? So, yung sa pabay mga daghang reklamo diring dapita, daghan magyoga basta pagangalan nga LTO mga kabagdig kabalkadas, ang ato ang madawat nga reklamo magsupot-supot gayo di nagina ikatingala, di ba? Pero kini manggod kinahanglan na nina tuhatagan o pagtagad kabagdig kabalkadas kay lahi na manggod ni nga kining hilisgutanan, no? Emergency manggod ni nga hilisgutanan kabagdig kabalkadas, mao na nga dili pwede nga di na magpakahilom lang taniini, dili ta nga muhatag o pagtagad bahin sa mga reklamo, no, sa tong kining sa pamilya nini nga biktima, no? Kaya kuno galing simple lang, for example, dakop lang walay helmet, sama na tong mga nanglabay nga mga nadawat na tong reklamo, normal ra gina siya nga madakpan kung di ka magsutog helmet kabagdig kabalkadas, pero kini kay emergency naman gud. Sa mo ning atong hatagan og pagtagad kabagdig kabalkadas, kaya bati pod kayo tan-awon ba, no? Bati kayo tan-awon nga maingon ini na lamang kabagdig kabalkadas ang atoang mga personahe uban sa LTO. Ang uban maingon nga pagkangalan nga gustong makakuhag kwarta di gyud musugot. Radio Magbating. Di ba? Ayaw in taon na ninyo ikuan, ayaw in taon na ninyo tugote nga mabati na kayo ang imahe sa atoang mga personahe sa LTO kabagdig kabalkadas, no? Kaya ang buot manggod, kung buot manggod na unaon, wala gyud, no, ang ato ang mga personahe sa LTO pagka nagyong batia sa imahe kabagtig kabalkadas, pagtan-aw pala sa mga tao, no, lae do na nay mga pangalan nga lahi. Radio Magbating. Matod pa ingon man ang LTO jo, no one is above the law. Hindi, no one is above the law. Nya pagkahuman bitaw ngano man lagi kun pananglitan mo agi ning mga VIPs, mga politiko, mga pulis usahay, di man mga basa mga VIPs, di man lagi pandakpon. Di man lagi pangsitahon. radio magbating. Di ba? So, kung may ngontag, no one is above the law. O kinahanglan, kung pag-implement ng balaod, walay kining kuanon, walay exempted kung kumanahin manakop. Radio magbating. Alas 6:24 na itong oras sa Kabagdig Balkada. Sa diri sa tuwang at ulumanon sa kahanginan. Daghan kayong makomento dari na dawat na itong. Matod pa, wala giyuman consideration ng LTO. Walay kalooy. Doon na mapununta sila'y pamilya. Sila po mismo makasupak mapununta sa balaod trapiko. O, oh, napaila ang reaction dari Kabagdig Balkada. Basta LTO na gani, lihay na lang yun mo kung mahimo. Kay digid na sila magpahangyo. Magpahangyo man ang LTO, basta kay dili lang pod mo magunsaman. Makanabitaw arrogante ang paghangyo Kabagdig Balkadas. Magpahangyo ang LTO, basta kay ang inyohang pag-approach, ganang nagpaluoy-luoy mo. Ito, nagpakiluoy yun mo nga, sir. Maluoy ka, sir. Pero pag arrogante ganing mo ang pag-approach Kabagdig Balkadas, nako, digi ka magkahangyo sa LTO. Believe me. Radio. Another reaction Kabagdig Balkadas, mas mayon siguro. Oh, seminaron po ning uban nga mga personahe sa LTO, Sharo, dili pod maluoy nga pasyente naman na. Oh, mao lang gid ni, manigingon ba nga gi-implement lang nila ang kining balaod, no? Kuno sa itahas nila ang kining angayan nga ipatuman, pero wala nila gihatagag consideration nga pasyente ang karga sa mao nga kining payong-payong. Mayon tao nga dili pasyente ang dala, kay okay ra gid unta Kabagdig Balkadas, pero pagangalan nga pasyente na sus pastilan. Radio magbating. Sa doon pagbalik Kabagdig Balkadas, ato ang kining dugang panglisgutanan kabahin usab ni Kabagdig Balkadas, no? Kay mintras wala pa nato makontak ang katubitang pamilya nini nagpost Kabagdig Balkadas nga si Mama Marilo Fuertes. Oo, siya may nagpost gayud ni ini. Kabahin usab ni ini nga hala katubitang mamugamita og droga dihang dapita. Oo. Matud pa Kabagdig Balkadas nga duha na matud pa ka mga kuan. Giingon ha, giingong. Duha na matutpak ang mga individual ang nangamatay gumikan sa paggamit sa illegal drugs nga dunay hilo. Hala sige, nindot ni nga balita Kabagdig Balkadas kung matinood ng kinibitong mga illegal drugs nga kuan, kining dunay hilo sa gol. Oh, nindot ni kay katong mga mahiligon mo gamit og hilo dihang dapita. Ay, kini mo gamit og droga. Oh, giingon diri og duha na matudpak ka mga kuan, ka mga tigamitan og illegal drugs, no? Nga nangamatay human sila ning suyop Kabagdig Balkadas, nya ang ilahang paggamit ang gigamit din nila nga drugs, duha na matudpay hilo. Wala sige. Gamit pa more, Sharo. Sharon, di pa mo mga kuhan, kining dili mga matay ning mga kining tigamitan o illegal drugs kung tinood man galing ni Kabagdig Balkadas. O gingon man, lain pang lisgutanan, kabahin usab na ining grade 8 students, tuduan na matutpa kung unsaon paggamit og kondom. Pabor ba mo nini mga ginikanan? O ato pagbalik, diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
5: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living sa 70s.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa

0: Alas 6:33 sa itong oras sa Kabagdig Balgada, sa balik tadi sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawahan ng CBN paghihapon sa Radyo Bagdisibel FM. Karong mga oras sa ito ang hinabion na sa Sir Gigi Bilang, ang ito ang personahe sa LTO Kabagdig Balgada, isip pagpaklaro kabahin na sa aligasyon or sa post ng pangalan o Gamarilo Fuertes Kabagdig Balgada. Katong giingon na niining diin ang iyaha matutpang amahan nga gikarga og payong-payong apan lagi gisita matutpa sa personahe sa mga LTO tungod kay wala matutpa ya rehistro ang gisakyan nini nga payong-payong og gikargahan sa iyahang amahan nga pasyente human kini nga nasungag og garabaw. So isip pagpaklaro niini kun unsa ka unsay tinuod do na bay nasita sa tuwa mga personahe sa LTO anay sa Sir Gigi Bilang. Sir, may buntag, sir. Live to sa Radyo Bagdig Bell FM, sir.
1: Okay, may buntag ka tanan. May buntag po sa inyo. So, salamat okay sa inyong pagtawag. Kaya rin mahatagan na mo po damo ko galingon na makahatag o linaw sa anang ni trending.
0: Okay.
1: Ang
0: go ahead, sir.
1: Ang kamatuhon. Ang kamatuhuran, akong gitawag akong tanan mga katawan nga akong mga law enforcer, no, akong gitawag ang tanan akong law enforcer bahin anang trending na karon lang yung buntaga sa imong pagtawag nako. Wala gyud ay nahitabo nga susama ni ana. Kay ang pwesto wala ko gibutang og asa ang pwesto nga dapit ang hitabo kay aron ma-monitor dai na mo kung naabay ka maturan. Karon sa akong paghinabi sa akong mga katawan akong tanan law enforcer na to akong gipangutan na bahin ni ana. Ang sulti na wala gyud pang hitabo nga ingon ana. Kay ingon sila bisang gali ug mag-schedule lang sa dialysis dili gali na mo hunungon og dili gali na mo dakod pagiun dai na mo. Yun na lay nahitabo nga nananghid sa ila nga moagi duha ka payong-payong gahapon sa hapon dinha sa may kay diha man daw sila sa may kining Springland dapit. Kay wala dai sila ORC at ugay lisensya. Giingnan na lang niya atong akong kwan kay magkuha daw sa anak niya ma kwan daw ma magka problema yang anak dito di pa siya maabot kung gipaagin nila dito sa taas dito sa Peter Water Lumboy kay aron dili na lang makita sa pag sa inspeksyon ingon ana. Pero sa ingon anang hitabo dugay na yun ang among instruction ni ana kani adto pag yun na ng instruction basta emergency dili pwedeng harangon padiretsuhon lang. Wala yun na po mahitabo kay ingon sila bisag tanang na ang mga other bisag batang gamay nga mag nga maghilanat ilagali din pagiun wala wala na inspeksyon. So kung kanadong hitabo ang tinuod ng ingon ana insya dili yun na mahitabo sa LTO kay wala pa mahitabo nang naang nagiharang ang dunay dalang pasyente. So kanang gabuhat na anak kanang gapos-pos kay sige man at pamos kwan man na kining vlogger man ha, gusto lang niya daghang kaig siya o kuan kining mga komento para makita po siya. Niya, pero gadaot siya o tao diritahin siya. So ibutang niya kung asang napita na nahitabo. Oo. So, para mahibalo ko, isang team nga naa dito na na-assign. Kaya sumala sa akong mga katawan sa team nila, wala yun silang tanan, wala yung nahitabo nga ingon ana.
0: Okay. Sir, if ever ba nga muadto ni sa inyo nga buhatan kining si Marilo Fuertes kay siya man gyud mo nagpost nini, kinsa bay pwede nga duolon para ma-complain aron nga kung ugaling tinuod ning iyahang kining gi-post sa social media tungod kay sa gikaingon nga mura og pagpandaot magud po ni sa inyo ha mga personahe nga una nang gikaingon matutpa ikaw mismo gaingon nga wala gayoy nadakpan sa inyo ha nga mga personahe sir. Kinsa bay pwede nga duolon na ni sir o nga kwan kining
1: duolon ni dito sa opisina. Doon ko niya sa opisina pero Lunes pa ko na maabot kay doon na ko yung meeting din sa Dakak.
0: Okay. So, sir, if ever nga sa inyo ha nga I'm sure magpahigayang good mo na ni Oga kining makuti nga investigasyon na laong pa nga investigasyon kung sa katinood. If ever sir nga inyo ha yung masuta nga walay ka maturan kining tanan unsay lakang sa LTO aron batok aning nag-post sir.
1: Kasuhan na ito nag-upload, gigadaot na siya sa ahinsya sa gobyerno. Inana ko, kasuhan na ito, ipa-research ko muna. Karoon mong kinsa na ni Kwan, ni sa among pong Kwan, kining among tao di rin under sa investigang sa IIU, investigation intelligence unit na mo. ako na iparesert ko kinsa ng gawana para kung doon ay pwedeng ikaso na kasuhan. Mm-hmm. Meron matagam siya sa pagpandaot ng gobyerno.
0: Okay. So, sir, anyway, another nga kwan, sir, kining tuwa nga concern, kumusta, sir, ang inyo nga pagpandakop? I'm sure nga inyo nga pagpandakop matagadlaw, mas gipahugtan gayon ninyo. Ang sabay sagad sa inyo mga dakpan, sir, dito sa Pagadian City o sa Buangay del Sur?
1: Padayon ang pagpandakop karon dito sa ato, ah. Oo, padayon gihapunta sa mga pagpandakop, mahitungod sa mga rehistro nila, tanang helmet, kanang kuan kay may nga tao diri sa Pagadian kahigulo sa paggamit og helmet pag naay mag-iklas siya buhak ang ulo nya lutiog gihapon kanon kining basulon kay nga law wala maimplementar ang helmet. Mm-hmm. So kanunay ang atong pagpanakop sa tanan nga kuan may sugod din pud day sa atong plate number, no? Ako po ipaabot na lang pud sa mga katawhan kining karong bag-ong memorandum sa pagpandakop sa mga plate number na dili original nga gigamit-gamit unya wala sila authority to use improvised plate kanang tanan dakpo na karon. Mm-hmm. Kailangan moadto sila sa buhatan sa LTO. Kung nawala ilang plate number, moadto sila dito sa buhatan sa LTO, magpabuhat sila og authorization to use improvised plate muna na. Kaya kung moagi sila nga wala sila authorization to use improvised plate, i-inbound ang ilang sakyanan. Kung doon na po sila yung mga plate number nga gipabuhatan ng online, namuragin og naong po si LTO,
0: mm-hmm,
1: ang tawag na counterfeit nga plate, kanang na, kung wala sila authorization nga gidala sa pagbuhat, anang na ang authorize sila, authorization to use improvised plate, dakpon sila na, impound nun ilang sakyanan. Pero kung doon na sila authorization, kumpiskahon lang na siyang counterfeit nga plate number.
0: Okay. Sir, speaking of authorization. Okay. Sir, speaking of authorization, unsa man ni pagkuha og authorization diha sa buhatan sa LTO, do na bay bayad, mm-hmm, or libre?
1: Walay bayad ng authorization to use improvised plate nga certification. Pero kung nawala ang imong plate number, pangayo kag certification, dili ka kapangayo kung dili ka mo-apply og duplicate plate. So meaning, inig-adto ni mo si LTO, magpabuhat kag affidavit of loss, dayon mag-apply ka og duplicate plate, bayaran ni mo ang plate number na imong ipaduplicate ang napakahatagan og authority to use improvised plate. Mm-hmm. Pero kung ang plate number ni mo wala pa siya mo abot, pangayo lang ka na og authorization to use improvised plate, wala na siya bayan.
0: Mm-hmm.
1: Kung ngayon ang sakyanan, nag-change classification from private to for hire, wala mahatagan yung plate number. Kay tungod kwan, o bad po lang siya, mangayo po dito ang authority to use improvised plate. Ingon ana. Pero kung ang plate number nawala o na naputol, nabuak, dilapidated, ingon ana, dahil yun mo, mangayo ang authorization mo, agin yung kaong kining ni ang duplicate plate.
0: Mm-hmm.
1: Mubayad ka. Sir, ang other than that, na dili duplicate, dili na mubayad.
0: Okay. Sir, pagpaklaro lang, if ever ba madakpan ang usa ka motorista, gumikan kay wala siya authorization to use temporary plate, pilay multa nga iyahang pag-atubangon?
1: 5,000 ang multa.
0: 5,000?
1: Ang multa na 5,000.
0: Mm-hmm. Okay, sir.
1: Una na.
0: Okay. So, sir, kadalas din lang, imuan lang ang mensahe nga ito sa mga katawan, sir. Pahimang no, ilabi na nga ang ato ang LTO karon hugot gayod ang gipahigayong pagpandako pa diri sa syudad sa Pagadian sa tibok sa Buangay del Sur.
1: Oo, so, ang ato pagpandako hugot gayong pagkampanya nato, labi na ang mga plate number karon. So, gikinanglan nato ang tanan ng mga katawan, labi na ang mga driving public na doon nagyod sila yung mga sakyanan. Kailangan nga ilag yung asikasuhon ng ilang plate number aron di ta magka-problema din sa dalan, kinaghan ka makaing mabuto opisina. Dahil mo complain kay tungod sila mahibalo. So, nagpasalamat po ko sa imong pagtawag kay napasidya po na ni karon. Kaya aron madungog nila kay wala manggunpun sila siguro makapaminaw yun na ni kay mamanamo ni ma-air sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Nag-depende ra po ba sa post gitan sa central office na mo hindi gawas din sa ating mga Facebook. Pero kanang uban, di mo tanaw ang Facebook. So, baka madaman. So, salamat kayo sa pagtawag o nahatagan ng panahon nga na sidya po na muling bahin sa plate number.
0: Okay. So, sir, salamat kayo po sa oras. So, pasensya kayo nga nakadisturbo mo yung sayo sa imuha tungod lamang nga post nga nag-viral karon ingon man salamat kayo kay aduna na sa dugang nga impormasyon nga nakuha nga to magkatawhan mahitungod sa bag-o na usab or lay na usab nga kini nga mga gi-implement karon sa LTO sir.
1: Salamat po sa tanan.
0: Okay. Okay. Bago ito kabag digibalkada sa Sir JJ Bilang, ang ito ang personahe sa LTO Pagadian o ingon mas Tibog Zamboanga del Sur. Diretso ang pagpanaguba ng bagtingan sa katawhan.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. Radyo Magbating 106.7 Radyo Magbating.
0: Alas sa 6:44 atong oras sa motoy pagpaklaro ni Sir JJ Bilang Kabagdig Kabalkadas ang personahe sa LTO Kabahin Kabagdig Kabalkadas no sa kining post. Hinoon ang post karon Kabagdig Kabalkadas nga tuang gi contact si Marilo Fuertes no. Kabahin na sa iyahang post Kabagdig Kabalkadas is iyahan ang gidelate. Oh. Gidelate niya Kabagdig Kabalkadas bag-o lang gyud. Ang post ni ini mahitungod sa matud pa ang iyang amahan no nga wala nagi wala gi pa agi samtang nga kini ang dadunong tag hospital. So ma'am kun naminaw ka karon ning contact mi sa imuha ang isa na mo ka kining bagting reporters imuhang gi-restrict oh imuhang gi-restrict ang iyang account so di na gyud siya makasend sa imong message mo na nga ako'y nag-message sa imuha pero wala man po nimo na send kay wala man po ko na na anaanin sa imuhang message request no so if ever matugin ko na sir bilang nga kung tinuod ang imuhang kining allegation no nga gi-post diri sa social media adto dito silang buhatan file og complain no pag file og complain kay kun ugaling dili ka mo file og complain dayon pagkahuman sa pagpahigay nila ga thorough investigation nga masuta nga wala gayoy nadakpan wala ka matuoran kining imong post ikbasin unya ikaw mo mapasakaan og kaso no isip pa pagkaulaw sa mga personahe sa LTO so mao na ang tambag nato no nga aron nga mahatagan og tubag ang imuhang pagpost diri sa social media o, adto sa buhatan sa LTO pakikitae si Sir JJ Bilang aron nga ma-entertain ka no aron nga matubag kun unsa man ang imong mga pangutana unsa imuha nga kining mga reklamo batok kung si kinsa man ugaling ang nagsita sa imong igagaw kay matud pa na Sir Bilang nga basta emergency ilaha gayong palutson Kabagdig Kabalkadas mamatud pa kini iyang mandato sa iyang mga ginsakpan oh. So kung tinood man ugaling ng imong post nga imuha nang gidelete no so adto dito sa buhatan sa LTO pag file og proper complaint okay kay kung dili ka mo file og proper complaint nako basta nunya ikaw mo mapasakahin og kaso sa LTO isip pag pagkaulaw no sa ilahang dungog Kabagdig Kabalkadas so munay kining pagpaklaro og ingon man usab alang niya itong mga nagamit o mga temporary plate, kinahanglan yun mo nga mo ato sa buhatan sa LTO, aron nga mukuha o authorization to use the temporary plate Kabagdig Kabalkadas, or di ba kaha ato na mo sa buhatan sa LTO, aron nga, unsa man, aron nga mukuha mo o plate number, kaya sa LTO man adaha ang plate number Kabagdig Kabalkadas, no? 5,000 na ba kayo ang penalty, kung ugaling nagamit mo og temporary plate apan wala mo'y authorization. O di ba ka, katong nagpabuhat og mga peke diyan ang mga plate number, no? Nagisundog ang plate number ng original. So, hala sige, maunay buhatan ninyo Kabagdig Kabalkadas aron nga dili mo mga dakpan, panahon nga dunay mga pagpandakop ng ipahigayon sa itong mga personahe sa LTO. Oh. Kisagad na rabag yun dato Kabagdig Kabalkadas, basta doon na gani LTO, magyaw-yaw na din tagtaman. Marabag yun yung sakit na itong mga Pilipino. Di ba? Magyaw-yaw tagtaman, kaya nga masig pandakop, saon man. Kung di ka gusto nga madakpan, di ba? Ayaw pagpanag-iyaw mga sakinan. Aron nga wala kay tulubagon, no? Wala kay obligasyon sa pagmintinar na imong sakyanan, ibaligay imong sakyanan pag commute na lang perme. Oh. Bot pasabot magod na ko pagasulte. Kana kining kuha kag motor, ning kuha kag sakyanan, responsibilidad nimo nga imong atimanon ang imong sakyanan, ang suga, ang usapay na yung mga kinahanglan, mga aksesoris imong sakyanan, ang dokumento sa imong sakyanan, kinahanglan imo ginang obligasyon. Imo man ang gituyuan. Wala man kag gidasig sa LTO nga oy paghuha mo og sakyanan. Di ba? Inyo man ang kabubuton. So muna nga isip mga drivers, isip mga owners, dili na to kalimtan kung unsa atong obligasyon aron nga dili mga dakpan panahon nga dunay mga traffic enforcer nga manakop kabagting og kabalkadas. Anyway, nga tuntulan man nun, hatod ka na to sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun yung mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Layon pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olabibancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Aras dugan kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Iliana Bibio College, padayon nga niyabag sa programa Bagtingan sa Katawhan, doon ay kurso gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug BAELS. Ang Iliana Bibio College, usa ka pribadong tulungaan, barato kayong tuition fee, pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapon or panggabi. Muna ang ina pag duha-duha. Kung gusto ka miskulag kulihiyo, mabasin pag senior high. Diri na pa-enroll sa Iliana Bibio College. Petron Gasolosab, ningabag sa programang Bagtingan sa Katawhan, gipinagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kaba sing anak nga si Isaac Bahamonde. Laing ilis gutana na ito kapag nagkabalkada sa sipanapos at itong pagpanaguban karong buntaga tungod ka apiki na tag-oras, kabahin na ining giingon nga duha kabuk nang namatay, no human nga ning gamit og illegal drugs kapag nagkabalkadas. Oh. Katong mga mahiligon nagmugamit og illegal drugs, basin maura ni ang hinungdan sa inyong kamatayon. No? Giingon kapag nagkabalkada sa giingong. Duha na matod pa ang namatay, human nga nigamit og shabu, nga duna day hilo. Muna giingon ba nga, wa mo namatay kaniadto sa kining hugot nga kampanya ni Presidente Duterte sa iyahang pagpagigbatok sa illegal drugs, basin diri na mo mga matay nining paggamit og shabo nga dunay hilo. Di ba? So, mo ni gingon, unsa ka ni? Tinuod ka ning maong hungihong kabagtig kabalkadas, kisa to nagamit diha og mga illegal drugs. Sulay daw ninyo. Ha? Sabay na ninyo, no be? Kung tinood, bagyo ning balitaan ning doon na maduha na matod pa ang nangamatay, gumikan kay ning human, yung gamit og shabo, nga doon ay hilo. Oh. Or basin nun niya, og, inanay ba? No, inanay dito. Kung nabito, mara mo maghigos kapag di kabalkadas, kasi samta ka mo naggamit og illegal drugs, nasa nga to nga to, mara mo naghigos na hinoon. Sharo di mo makakuan, makulbakulbaan ni ining maong balita kapag di kabalkadas katong mga katawhan di nga naggamit og illegal drugs. Oh, Sharo di mo makulbakulbaan ni ining kung ugaling tinuod ni nga maong balita. Nagiingon nga dunay duha ang namatay, no? Pagkutan na nato diri, anong tuyuan maging bisyo ha? Sa kadaghang bisyo nga pwedeng sudlan, kinipag yung shabo kapag di kabalkadas o kining illegal drugs, no? Nga makaguba o kinabuhi. Makaguba sa imong nindot nga kaugmaon. Usa sa mga bisyo nga makabuhat kag krimen. Kaya kung ugaling lulong na ka sa bisyo kabag di kabalkadas, pwede ka nga manlugos, pwede ka nga mupatay tawo, pwede ka nga mangawat, o ban pa nga matang sa krimen, gumikan lamang kawa na kay kasustener or wa na kay kapalit o illegal drugs. Pero kining ingon ani nga dunay sagulan bitog hilo ning drugs murag nindot ning balita. Mura og kon na kini kanunayon, kung kini tinud-on nga ang shabu butang ag hilo, mura og mogamay ang populasyon sa Pilipinas. Ha? Murag muundang og gamit tong mga tigamitan og illegal drugs. Oh. Ang mahadlog na siguro mo gamit. Oy, di pa ko gusto mamatay. Muundang na tani. Ha? Oh. Pag muundang siguro, kapag di kabalkadas, kung galing mo, daghan pa ng kaso, kining giingon ta nga, nangamatay, gumikan sa kining illegal drugs, nga dunay sagol nga hilo. Mabag-o siguro ang kinabuhi sa mga, kuano, sa mga drug users. O gatong mga drug dealers, murag din na yun mahalina nini, gumikan kay mahadlok na mugamit mga katawan, kilagi gingong dunay siya, dunay hilo. O gadisir mo palit, may tilawi daw daan, kung wabagyod na. Ha? Tilawi daw daan, kung tinood bagyod nga, walay hilo ng imuhang gibaligyang siya mo. Radio, bag-bag-ing-ing. O, muna yung kabagdig kabalkadas, di mo ingon ng gobyerno, di mo madala sa tanto nga, sa dili mo madala sa hangyo, pues diri na ito ni ipaagi aning kining drugs nga doon ay hilo. Kiniya kay kwan pa ni, nagiingon ba nga, wala pa ining kumpirmar din nga mga otoridad kabagdig kabalkadas kung ang kamatayon ining duha ka mga individual, no? Nga tinood ba yun nga doon ay hilo nga sa diha nga ang ilang gigamit nga illegal drugs, di ba? Wala pa man siya kumpirmasyon, pero wala po ay gitawag kabagdig kabalkadas nga gipagawas nga pamahayag nga nangulipas nga dili tinuod, no, nga dunay hilo ang shabu nga gigamit sa duha ka mga individual nga nangamatay. Sabot pa sabot, 50-50 pa ni. 50 tinuod, 50 dili tinuod. Unsa man, magpaabot pa ba mo nga tinuod ning tanan? Gingon nga na sige, ay mo undang o gamit o illegal drugs. Kung di mo gamit o di mo undang o gamit, nga tinuod bitaw ni nga balita nga ang mga illegal drugs karon kay gisagulan naghilo, mabalhin gina inyuhang adlong natawhan. Mabalhin dito sa Nobyembre 2. Ah, diba? Mabalhin sa Nobyembre 2, kabagdag kabalkadas. Makaingon gyud ay kamatay galeng, mamatay man tanga wala sa oras. Radio bag-bag. Kapait man galeng, patyon man galeng ta. Radio bag-bag. Alas 6:56 na tong oras kapag digibalgada sa lain pang niabag sa programa ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula or Region 9 sa lagtong niya pagkasulti. Sa lain nga mga mag-uumang, ito niya mga pangutana o kinibitaw nga mga reklamo, no? Pero mas maayog itong doon namin mga pangutana kabahin sa programa sa niya o kontakan nila sa phone number 0985-845-4566 aron nga matagaan mo o matubag ang inyong mga pangutana. Okay? So, sunod ugma na lang po itong usa ka topic na ito kabag di kabalkadas, no? Kabahin na itong ang graded students kay tudluan na unsaon paggamit og kondom. Kay apike naman tag-uras, unahota na kitag-uras. At least ha, atong usbon, tanan nga mga nanagiyag mga sakinan o mga single motor nga naggamit og temporary plate, nga wala mo authorization, adto mo sa buhatan sa LTO, pangayo mo dito, og authorization to use the temporary plate, wala matudpay bayad kay kun nogaling nga wala mo igikupta ni ana pag madakpan gyud mo sa LTO, multa gyud mo 5,000 plus lain pang violation sa inyong mga sakinan. Okay? O gingon man, salamat kay sa pagpaminaw. Survive ra gyud ang inyong higala sa kanginan. No, bahalag walay tingog, importante padayon na pagaw man. Pagaw ta sa tanan nga nagpaminaw karon. Good morning, dili ko matag sa tagsa og kining timbaya. Salamat kayo. Alas 5, alas 6, 58 na. Nagkasalamat, may buntag.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ko dito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: Banting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules pitsa 9 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7 live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, 21 ka mga establishmento sa Zamboanga del Sur gipasakaan og kaso sa dole gumikan sa dili saktong suhulan.
2: DOJ-PPA Region 9 nagabot ang 100% conformity sa internal quality audit.
1: Seed Capital Fund para sa EG Beauty Centrum and Supplies SLPA giturn over sa DSWD Zamboanga del Sur.
2: Sa uluhan sa balitang regional, Westmincom gipasabot ang mandato sa AFP o BNP kabahin sa presensya sa MILF communities.
1: Grade 8 nga estudyante gidonggab sa grade 11 sulod sa eskwilahan sa Jensan.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Pacquiao, bagong hepe sa Anti-Poverty Commission.
1: Pagdili sa social media, online gaming para sa mga bata na nakalusot na sa kamera.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Nepal nagpahigayon og day of mourning human sa dako nga pagbaha.
1: Napulo patay human sa pagbuto sa fireworks sa usa ka religious festival sa Mexico.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, zero tariff sa banana export sa Japan, gipangayo sa Pilipinas.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Yala og Yulo, nanguna sa mga atletang Pinoy nga musalmot sa Asian Games.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, 33 ka Pinoy kada adlaw na diagnose og cancer sa dugo o leukemia sigon sa DOH.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner organic sealant sa eroplano giimbento sa usa ka Filipino, nasayod ka ba kun kinsa?
2: Samtang sa balitang showbiz, Frankie Pangilinan gikumpirmar ang relasyon nila ni Dan Laurel.
1: Ako katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuang.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Padayon karon ang hugot nga monitoring sa Department of Labor and Employment 9 ngadto sa tanang mga establishmento sa tibuok Zamboanga del Sur sa pagsiguro nga nisunod kini sa saktong suhulan og lakip na ang monthly contribution ngadto sa ilahang mga empleyado sama sa SSS, PhilHealth og Pag-ibig. Naganayon si Dolly 9 Regional Director Albert Gutib gikan sa usa ka gatos kapin ka mga business establishment nga ilahang gi-monitor 21 niini ang adunay pending case human nakitaan og violation. Gidugang pa sa opisyal, gihatagan pa ang mga nasangpit og kahigayunan nga i-settle ang ilahang mga obligasyon ngadto sa mga empleyado. Apan pakyas gihapon kini sa pagtuman hinungdan nga napasakaan og kaso sa dole. Sagad matod pa sa mga violation niini, mao ang wala pagsunod sa saktong suhulan, wala pagbayad sa premium contribution sa ilang mga trabahante og ang holiday pay.
3: Kalagmitan ang mga violations niini, kaning pagbayad og sweldo, no? Na wala nabayaran ng mga tao o mga trabahante base sa itinakdang minimum wage nato sa region. And of course, pagbayad sa premium sa mga workers na nagtrabaho during special holiday or rest day. No? Appeal report ang wala pagbayad eksakto sa holiday pay including the enrollment of workers with SSSP at Tambalibig.
1: Alayon ni ini giawhag ni Gutib ang tanang mga employer nga sundon kanunay ang labor code aron dili mapahamtangan og silot, ihatag ang mga nahinungod nga benepisyo sa ilahang mga employee subay sa gikatakda sa dole.
2: Sa laing detalye sa balitang lokal, nakabot sa DOJ Parole and Probation Administration kung DOJ PPA Region 9 ang 100% conformity sa internal quality audit. Ubos sa pagpangulo ni ROIC Amitis Butyong, nakarecord ang rehiyon og 0 non-conformities og 0 opportunities for improvement nga nagpakita sa ligon nga pagpatuman sa quality standards, accountability, epesyente nga serbisyo og husto nga dokumentasyon. Dugang pa na kadawat ang buhatan og 13 ka best practices nga giila isip pagpamatuod sa ilang padayong pagpaningkamot. Matod pa sa DOJ PPA Region 9 ang maunggalampusan bunga sa panag-iusa og dedikasyon na sa tibuok workforce sa rehiyon sa paghatag og kalidad nga serbisyo sa publiko.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, giturn over sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Zamboanga del Sur ang Seed Capital Fund ilawom sa Sustainable Livelihood Program kung SLP ngadto sa asosasyon sa EG Beauty Centrum and Supplies kagahapon, Setyembre 8, 2025 sa Santiago, Pagadian City. Gidawat sa asosasyon ang cheque nga nagkantidad og 480,000 pesos pinagi sa ilang SLPA President nga si Abdul Aziz Dante, kawan ng ubang mga miyembro sa asosasyon nga mga sakop sa LGBTQ community sector o kadunay mga salon business. Matud pa nga human sa usa ka tuig og tulo ka bulan, dugangan og 300,000 pesos ang pundo og laing 300,000 pesos human sa duha ka tuig og siyam ka bulan. Padayon usab nga i-monitor sa DSWD matag quarter ang asosasyon aron masuta ang kalambuan sa ilang negosyo. Sa wala pa ang turnover sa Seed Capital Fund, gipahigayon una ang blessing of ribbon cutting ceremony sa project site nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Gipangunahan ang maong seremonya sa DSWD Zamboanga del Sur pinagi sa Promotive Services Division o Bani Provincial SLP Coordinator Earl Win Timbang o uban pang mga personnel sa maong buhatan.
2: Gipasabot sa Western Mindanao Command kun West Mincom nga magpadayon ang mandato sa Armed Forces of the Philippines kun AFP o

0: Ito, nawasak ang parte sa simbahan, kundi in pipila ka individual ang naipit sulod sa istruktura. Apil sa mga Samaron, ang duha ka mga pari o mga bata. Naghimo na og investigasyon ang mga otoridad kalabot sa maong insidente.
1: Sa detalye sa balita ni Gosso, gipangayo sa Pilipinas ang zero tariff o walay buhis sa banana export ngadto sa Japan. Samtang padayon ang negosasyon alang sa pag-revise sa Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Mato ni Trade Secretary Cristina Roque, usa sa mga importanteng hisgutan sa negosasyon na mao ang pagpaubos sa pagtangtang sa tariff sa mga saging gikan sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, gipahamtangan og 18% tariff ang Philippine bananas gikan Oktubre 1 hangtod Marso 31, samtang anaa sa 8% gikan sa Abril 1 hangtod kon na hangtod Setyembre 30. Sumala sa DTI, tumong sa gobyerno nga mahimong zero ang tariff aron mas mapalapad pa ang market sa Philippine bananas sa Japan ug magkapahimulos ang mga local farmers ug exporters. Niadtong miaging tuig, dula sa 3 milyon ka metriko tonelada nga preskong saging ang gi-export sa Pilipinas. Gilauman usab sa duha ka nasod nga mahuman ang negosasyon sa GPEPA hangtod Nobyembre ning tuiga. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian. Nangitabang ka maog barato o pandikalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV o printer o ban pang mga aksesoris. Ayon na kabala ka available na tanan sa AB Gadgets pagadian. Nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Dala lang sa valid ID o down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Usab imong gihulat aduna sa AB Gadgets pagadian na nanay mutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangso Paprenta. Ang AB Gadgets usab adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
0: Nanguna sila Pinay tennis star Alex Yala o Carlos Yolo sa mga atletang Pilipino nga musalmot sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Formal na ang isubmiter sa Philippine Olympic Committee kon POC niyato Setyembre 7 ang kumpletong listahan sa mga atletang makigsangka sa maong tournament. Target nila Yala o Yolo ang medalyang bulawan sa ilang tagsa-tagsa ka-kompetisyon. Lakip sa mga atletang makigsangka mao sila si Annie Ramirez sa jiu-jitsu, AJ Obiana sa pole vault, Daniel Caluwag sa BMX competition, ug ang Gilas Pilipinas men's basketball team, Alas Pilipinas women's ug men's volleyball teams. Ingon man ang mga golfer nga sila si Bianca Pagdanganan ug Pauline Del Rosario. Ang balita ng sports, atong kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon ay mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora, ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, moabot sa 33 ka mga Pinoy kada adlaw ang na-diagnose og cancer sa dugo o leukemia. Samtang dulaan 60% sa mga kaso ang nadiskubrihan nga anaa sa advanced stage tungod sa kakulang sa sayong konsultasyon. Giyawhag sa Department of Health kon DOH ang publiko nga dili paabutong mugrabe ang kondisyon na og magpakonsulta gilayon kung makasinati og balik-balik nga hilanat, paghubag sa mga lymph nodes o kanunay gibatig kakapoy. Gidasig usab ang mga Pilipino nga mangita og serbisyo sa labing duol nga primary care facility o ospital alang sa ustong pagsusi og sayong pag-ila sa sakit. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Joel Ubay-Ubay, Dr. Gino Oliver Bangkuro, Dr. Vivina Bangkuro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abali o Dr. Janine Aliponso. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita. Nasayod Kaba.
0: Alright, mga kabagting o kabukada, dinito sa Nasayod Kaba Corner. And of course, bagting 27.
1: Mm-hmm,
0: 28 di ay. Nasayod ka ba nga ang PhilSeal o sa ka revolusyonaryong bio-based aviation sealant nga gimugna sa Pilipinong aeronautical engineer nga si Mark Kennedy Bantugon. Naghimo sa salin nga produkto sa agrikultura ngadto sa usa ka gilas tibuok kalibutan nga solusyon sa aerospace. Madasigong gipadako isip anak sa usa ka mag-uuma gimugna ni Bantugon kining eco-friendly nga material samtang nagtungha sa Philippine State College of Aeronautics aron masulbad ang makatugaw og makahilong kemikal sa mga commercial nga sealant sa eroplano. Pinagi sa paggamit sa gilabay nga salin nga duga o resin sa lumad nga pilitri or kining Canarium ovatum. Yang gimo ang usa ka dili makahilong alternatibo nga nanalipod sa mga trabahante sa maintenance sa eroplano batok sa makadaot nga iritasyon sa panit o gininhawa. Bisan pa man nga kini organiko, napamatud-an nga ligon kaayo ang iyang imbensyon sa higpit nga mga pagsulay sa aviation. Din mipakita kini og kusog nga resistance sa batok sa grabing kainit, pressure o sa madaot nga krudo sa eroplano. Ang kalampusan ni Bantugon nakakuha og dakong dungog sa tibuok kalibutan, lakip na ang pagdaog sa prestigiosong James Dyson Award og ang pagkasulod sa nag-unang puwesto sa Young Inventors Prize sa European Patent Office. Karon ang PhilSeal dili lang nagpauswag sa malungtarong aviation kundi naghatag usab og dugang kita alang sa mga lokal nga mag-uma sa PhilSeal Pinas. Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. Mga madi o padi, andi ana, ang balitang showbiz.
1: Gikumpirmar ni Frankie Pangilinan, anak nila Sharon Cuneta o Senator Kiko Pangilinan ang iyang relasyon ngadto ni Dan Laurel. Sigon sa usa ka talent manager, kapin sa gabulan na niyang nabasa ang mga balita kabayan sa ilang relasyon na panulapay ni Kumpirmar ni ini. Matod ni Frankie nga na-inspire usab siya ni Dan at tungod sa iyang pagkamabination nga iyang nakuha sa iyang apuhan sa tuhod nga si kanhing Presidente Jose Laurel. Giangko na usab ni Frankie nga gisultihan na niya ang iyang inahan bahin sa ilang relasyon o wala usab kini misupak.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM.
1: And of course, panawagan pag-usab sa Department of Social Welfare Services diha sa may Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon City. Kabahin ni ining batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria, 7 katuig na ang pangidaron. Ang baong bata, gitugyan nga to siya magtiayon nga sila Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay sa iyang inahan nga si Judith Zanoria. Naitabo kini alas 9 sa buntag niya itong Disyembre 4 tuig 2018 diha siya may Dumalinaw, Zamboanga del Sur diin o sa pag-adlaw ang bata niya itong higayuna. Ang biological father sa bata wala pa maili apan human sa hingpit nga pagsusi ug pagpangutana na diskubrehan nga si Judith Zanoria na minyo kang Oliver Estrada niadtong Oktubre 18 tuig 2012. Sumala sa Family Code of the Philippines si Oliver Estrada mao ang gituohang legal nga amahan sa bata ug adunay legal nga parental authority ibabaw sa minor de edad apan ang iyang kasamtangan ni himutangan wala pa matino o masuta sukad niadtong Disyembre tuig 2014 ug ang uwahing address na ibawuan nga sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan o paryente ining bata, palihog lang pagigita sa social worker nga si Miss Elaine May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City o mamahimo mo kamong mo contact sa 0921-849-3654 sa labing daling panahon. Wala'y mo tunga sulod sa usa ka bulan ang bata ipaubos sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority of Child Care o siya maisuhan o certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
0: Samtang sa bigas bahay ng mga adlaw walay kuryente sa may portion sa Danlugan feeder, particular na sa barangay Danlugan, Datagan, Alegria, Tulangan, Kahayagan and portion sa barangay Kagawasan, particular na sa Purok, Gumamila ug Lower Lumataw, dinhi sa siyudad sa Pagadian, lakip na usab ang barangay Bagalupa, Langapod, Labangan, Zamboanga del Sur. Tumikan kay adunay ipaygayon nga maintenance ang Zamsa Rec 1, pagpangilis sa mga insulators ug pagpamutol sa mga kahoy sa nahisgotan nga mga lugar. Good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon. Rebecca Onito gikan sa Midsalip, GB Aninyon, dinha sa may tukuran sa Buanga del Sur, Sam Rimitar, sa Bonifacio, Junel Octaw, lakip na usab ni Mia Ana Digulason og ni Aisa Maghanoy. O kaninyong tanan nga mga naminaw karon sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Daghang salamat og may morning kaninyong tanan. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirasan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit ta diha nga akong bukton sa hitgan moto napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
1: Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Living Testimonies.
4: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko anak, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Put na migmati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape gyud ko nga. Paradis nila nila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
12: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Radyo Magbating.
14: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binairan nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
15: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga makahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: Mga kala, kumustag may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, September 9, 2026. Sesyon regular sa sangunian panglusod. Inyo na sabod mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Ini lamang sa naguna nga radio station sa Nakben sa Pagadian. Kininyo may higala, Elmer Bagits Maghanoy.
17: Inyo subscribe sa kabutin may higala, magiguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
15: Pulso sa Katawhan.
17: Bueno mga higala, kumusta? Sabi na, good morning sa tumang konsyal. Dere mismo siyudad sa pagkadian. Di ta magpalitlit. Kasi siyang regular karon sa ngunyang panglungsod. Kuhan ta ba nga mo din eh? Kuhan sa sangguniang panglungsod? Mm. Huh? Nga, una pa ang imbitar nga bisita ay nabot ang presiding officer.
16: Kamuna yung mag-igo diha. Basta importante diha ang session regular sa ngunyang panglungsod sa dakbayan sa pagkadian. Makita na ito diha at mga aktibo nga kunsyal. Di may ginato ni matagtasagsag pangalan pero ang ato lang mahinumduman diha si kunsyal Ansko. Ang kunsyal nga matingala bitaw taning kunsyal nga amigo mo niya tanan.
17: Kunsyal nga sayo kayo. Kunsyal Jiger Ariusa.
16: Jiger Ariusa. Naapo diha. Yan ang pwede sa kakonsyal nga makita bito na ito sa mga kalihukan. Kada itong kalihukan na ito may agimbirin sa Sabado.
17: Ang sakit yung ingon niya?
16: Wa na'y balikay. Si Konsyal Ben Colbe. Hindi, nagin mo uli ay. So, napo dito si Konsyal Roger Asidilio. O, kanunay naman idaan naman ini nga mga nagsuporta sa mga programa po sa city government.
17: Largo ta sa ito isgutanan mga higala. Kaya ito nang ipadayon.
16: Dayon ni kaning itawag og small arms and light weapons management program ni sa Tabak Division nya nagpirmahan dai pug signing sa deed of donation sa yuta nga gihatag loti ni gihatag sa city government 300 square meter plus kapin dito sa regional office og napo gyud turn over si Mayor Sammy ko katong rubber boat. Nya nay makina apil. Unindot mo makina ha.
17: Dugang update mga higala paminaw na to si Engineer Nili Susuna. Asa ni ibutang kining
16: donation ni yuta.
17: Donation ni yuta asa ni nga barangay diri mismo sa siyudad sa Pagadian.
18: Location is for the lot, the 3070 square meters lot is in the regional government center located in Balintawak, Pagadian City. Donation was authorized by the Sangguniang Panglungsod of Pagadian City through Sangguniang Panglungsod Resolution Number 2026-0514. So today is the memorable day and the mark for which the Philippine Army has now possessed, through deed of donation, a 3,070 square meters at the Regional Government Center in Balintawak, Pagadian City. A round of applause. The Philippine Army Military Reservation Unit has already possessed and received the deed of donation from the city government of Pagadian, the 3,070 square meters.
16: Ipasabot ni Engineer Nili Susuna no kasi siya mag-in charge din ha. Siya magitugyanan ni Mayor Samico nga kining 3,000 kapin nga square meters intend ni sa Tabak Division og kinsa masayan nga ka military dress Pagadian City nga mosuporta pananglitan karon ang 53rd man. Sila moy mo kuan dito niya labihan ka saad po ni Mayor Samico nga magkahin siya budget para mabutang ang building.
17: So at least mga igala nga dunay nga naning programa kay mag-isgot mangguntaw siguridad. Dala na mong guna tanan. Tanan na mong guna siya mga igala kay kung dili secure ang usang kalugar, walay mga negosyanteng musod kay hadlok man mga igala nga tulison, hadlok nga daghan kay mga ngayo-ngayo diha mga higala. So, laktod pagkasulti, dili safety ang usang kalugar. So, walay mga negosyanteng musulod. O, why negosyanteng musulod, mga higala?
16: Pertig yung problema, ha?
17: Pertig yung problema, ha, kay
16: ang why trabaho, mutaas.
17: Ang unemployment rate, mutaas. Poverty incidence,
16: mutaas.
17: So, hangtod tanan, mga higala, why mga
16: krimen,
17: sakto?
16: Krimen, mutaas, kay why trabaho.
17: Why may trabaho. So, i-discarte na lang, mga higala. O niya, why may manakop kay gamay ramang kayo, di may mabantayan tanan. Nga may raman kayo mga higala, mga membro sa kapulisan, mga binating gigsuunan o ingon ana. So, maglisod yung dakop ang mga PNP. Kaya, irisyo na to. Karon lang ha? Irisyo na to ang PNP mga higala diri mismo sa Ciudad Bagadian o sa mga katawan. Lumayo
16: kayo, mga paminan ako, 100 kapin kay napag-iuban na nga. Ibalhin sa lain nga destinasyon, napayuban nga, nag-schooling, napayuban nga, siyempre, magluya-luya agad.
17: Mabita na nga,
16: puthaw,
17: mabita mga higala nga gusto ang mayor nga mahili urbanize ang Pagadian kay automatic mga higala dunay unom
16: ka police station.
17: Station
16: unya ang unom pod ka chief of police unya ang kana mga chief pod police nga unom naapon na siya mga ginsakpan ibutang talang tag 100 kapin na laliman ka madungag ana daghana
17: og daghang mga kapulisan mga higala gasundaluhan diri mismo sa tuan lugar safety ta daghan mga investor mosulod ade hayahay tang tanan kay namay daghan man trabaho. Daghan mga oportunidad.
16: Daghan mga kapangita ang trabaho kay laliman kag na ay mga negosyante. Pagtukod ba nas building, trabaho na. Pagkahumas building nga, magsugod na trabaho gyapon. Unya, ugwaan lawa, jump spira ba?
17: Itong mga way trabaho diha.
16: Ano ito na mag-Robinson?
17: Ano dito Robinson ugma kay jump spira ba mga higala? Ito sa paminahan kay Lance, kung siya Lance ko. Lance, pag-welcome mga higala sa maong programa.
19: This ceremonial turnover of loose firearms and the signing of deed of donation and the formal turnover of the rubber boat between the City Government of Pagadian and the 1st Infantry Tabak Division. Mayong hapon, daghang salamat sa
16: Pulso sa Kagatawan. So, mabubo ragyod ang mensahe ni Kusyalans ko kay pag-welcome naman God. Kaning mga bisita, importante maguni nga, maatiman lang po. So, naa siya yung mga pagpasabot, bahay niya ni.
17: So, mga commitment po sa mga ahensya sa gobyerno, ato na yung tagsa-tagsawag pabate, mga igalaw, naon na to sa national government.
16: Kaning representative ni Sir Noel Baracilos, Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Cluster, kung OPAPRO, na si Ma'am Christine Baroro.
20: On behalf of OPAPRO, I would like to express our full support for this meaningful ceremony, the turnover of loose firearms, the signing of deed of donation, and the formal turnover of the donated rubber boat. These initiatives are concrete expressions of our collective commitment to peace, security, and community development. The surrender of loose firearms symbolizes the choice of peace, while the donated equipment strengthens our partners' capacity to serve and protect our communities. We commend all stakeholders for their cooperation and continued commitment to the peace and development in Pagadian City. May this activity further strengthen our partnership and inspire us to work towards our lasting peace, reconciliation, and unity. Mabuhay ang kapayapaan, maraming salamat, at mabuhay tayong lahat.
16: Sa mga commitment sa kwan, kining ano apil nila sa Bangsamoro no.
17: Apil nila ang Bangsamoro mga higala pero under the office of the Vice President. So at least kini ang commitment sa national government na way pagbuhas ng pagsuporta gyud mga higala kay dala na mong guni tanan.
16: Dala na tanan.
17: Og mag-isgo ta og peace and order mga higala.
16: Naman po ni sila.
17: Og nga sa kalugar dili peaceful. Maapil man pong national government kay mabalita man abot na sa laing lugar mga higala, maabot sa gawas sa nasod. Maapil ang nasod Pilipinas. Sa habig pod sa
16: Philippine Army. Napoy gipadala ang representative si Major General Rigory Baroquillo Jr. kay kuan man niya busy pod niya, representative niya mao si Colonel Ian Noel Ignis.
19: We gather to recognize commitment and most importantly, we gather to reaffirm our shared responsibility to protect peace and to build a better future for our people. Ladies and gentlemen, peace is something that we often take in care for granted. We see our families going about their daily lives. We see our children going to school. We see our communities working, doing business, and pursuing their dreams.
0: But behind this ordinary life is an extraordinary responsibility. The responsibility to keep our community safe, and that responsibility belongs to all of us. The government of the Philippines, the armed forces of the Philippines, our local government units, our partner agencies, in our communities, we all have a role to play. The 53rd Infantry Matapat Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, remains committed to this responsibility. Our soldiers continue to stand where they are needed. They continue to serve where they are called. And they continue to protect, not for recognition, not for reward, but because service to the Filipino people is our duty. Today, we recognize three important initiatives: the Small Arms and Light Weapons Management Program, the signing of the Land Deed of the Nation, and the formal turnover of the donated rubber boot. At first glance, this may appear to be three different activities. But if we look deeper, they tell us one story. The story of people choosing peace, partnership, and service. The SALW management program is not simply about weapons. It is about choices. It is about choosing peace over violence, choosing dialogue over conflict, choosing cooperation over division. Ang bawat armas na kusang isinusuko ay hindi lamang isang armas na inaalis sa ating komunidad. It is potential tragedy prevented. It is a family protected. It is a community made safer. Ang bawat armas na isinusuko ay isang mensahe. Pinipili ko ang kapayapaan, pinipili ko ang seguridad. Pinipili ko ang kinabukasan ng aking pamilya at ng aking komunidad. That is why this program matters. Because lasting peace does not begin with weapons, it begins with decision. A decision to trust, a decision to cooperate, a decision to believe that there is a better way forward. Ladies and gentlemen, the Land Deed of the Nation and the donated rubber boat tells another important story. The story of partnership. The story of people and institutions saying, we are with you, we support you, we believe in your mission. To the city government of Pagadian, we extend our deepest and most sincere appreciation. Your support is more than a donation. It is an expression of trust, and we do not take that trust lightly. The resources you provide strengthen our capability to serve. They allow our soldiers to respond faster, reach farther, and perform their duties more effectively. But beyond the equipment and documents we receive today is something even more valuable, the partnership that makes them possible. And partnership is powerful because when government works with the military, we become stronger. When the military works with communities, we become more responsive. And when we all us work together, our people becomes safer. To the officers and enlisted personnel of the 53rd Infantry Matapat Battalion, I commend you. I recognize your dedication. I recognize your sacrifices. And I recognize the commitment you make every day to serve our people. There will be days when the mission is difficult. There will be days when the road is long. There will be days when your efforts may get unnoticed. But always remember, the Filipino people may not always see what you do, but they live with the peace that you help protect. Every patrol you conduct, every community you visit, every person you assist, every crisis you respond to, every day that you stand ready, you are making a difference. And that is what it means to be a soldier. We do not serve because it is easy. We serve because it is necessary. We do not protect only those who know our names. We protect every Filipino. And we do not serve only when the situation is peaceful. We serve especially when our people need us most. Ladies and gentlemen, the 1st Infantry Tabak Division stands firmly behind the 53rd Infantry Matapat Battalion. We stand with our local government partners. We stand with our partner agencies. And most especially, we stand with the people of Pagadian City and of Zamboanga del Sur. Our mission is clear: to protect the people, preserve the peace, and support the conditions necessary for development and progress. But let us remember, peace is not the responsibility of soldiers alone. Peace is not the responsibility of government alone. Peace belongs to everyone. It belongs to the father who wants his children to come home safely. It belongs to the mother who wants her family to live without fear. It belongs to a young person who dreams for a better future. It belongs to every community that simply wants to live, work, worship, and prosper in peace. That is the peace we are fighting for. And that is the peace we must continue to protect. So today, let us not allow this gathering to end with the closing of this ceremony. Let it be the beginning of even greater partnership. Let us continue to build trust. Let us continue to listen to one another. Let us continue to reach out to our communities. And let us continue to work together not only when there is a problem, but even before problems arise. Because the strongest defense is not always found in the weapons. Sometimes it is found in trust. Sometimes it's found in unity. And sometimes it is simply found in people who are willing to stand together and say, we will do this together. Kaya sa ating lahat, huwag nating hayaang mawala ang kapayapaang pinaghirapan nating makamit. Let us protect it. Let us strengthen it. Let us pass it on to the next generation. Dahil ang tunay na tagumpay hindi lamang nasusukat sa dami ng armas na ating nakokontrol o sa mga operasyon na ating naisagawa. Our greatest success is measured by the number of families who sleep peacefully at night, by the children who go to school without fear, by the communities that continue to grow, and the future generations who will inherit a province that is safer, more peaceful, and more prosperous than the one we have today. That is our mission. That is our responsibility. And that is our legacy. Kaya naway, magsilbing inspirasyon ang pakitipon natin ngayon. Let us strengthen our unity. Let us deepen our partnership. Let us continue to serve with integrity, courage, and compassion. And let us never forget whom we serve, the Filipino people. To the city government of Pagadian, thank you, sir. Thank you for your trust and unwavering support. To the 53rd Infantry Matapat Battalion, thank you for your service and dedication. To our partner agencies, civilian stakeholders and communities, thank you for standing with us. And to every individual who contributed to making this activity successful, you are part of this mission. You are part of this partnership. And you are part of the continuing journey towards peace. Let us continue to walk this journey together. Together we protect, together we serve, together we build peace. And together, let us build Pagadian City and Zamboanga del Sur, where every family can live without fear, every child can dream without limits, and every community can look toward the future with hope. Maayong hapon, ug daghang salamat sa atong tanan. Mabuhay ang 53rd Infantry Matapat Battalion. Mabuhay ang 1st Infantry Tabak Division. Mabuhay sa atong mga katuwang sa pagpapalig-on sa kalinaw, seguridad, and above all, mabuhay ang sabayan ng Pilipino. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat.
5: So nabati na to si Colonel Ignis nga
16: Amo lagi nga yang kaning gidonate nga luta yuta sa city government makatabang ni unya dili lang butangan og specific lang butang dito sa Philippine Army kay aron nga og kinsa ma-sign magamit jud
17: so at least nindot na ni mga igala kay nay luna diha ang kasundalohan unya naboy existing po diha ang sa PNP Area Police Command na po diha. So at least og safety atong isgutan. Oh, naman yung mga krimen, di man yun na siya ma...
16: Oh, bisag-asa na.
17: Bisag-asa man yun na mga higala. Pero, mas mapaubsan pa, maubos ang crime rate diri mismo sa atong lugar, particularmente siyudad sa Maganian. Daghang mga tao ang musulod. Daghang mga tao ang muanhi mga higala